0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, kumusta?

0: radio.
1: Campione radio.
2: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 103.1 K5 News FM. K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
2: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapu Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tapto palas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini nga mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tapto tumalas 4 and medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
5: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihirap ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
6: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako dahil si Sheila Grace Mendoza. So, na-permi ko gapangluya ka ng murag kapoy kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa ko ang Mighty C Vitamin C. Numundan ako isa ka kapsul. 3 times a day. O so, kapag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat tulong kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
6: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Papalitin sa mga butika. Mighty C! Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Go. Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata kaya araw-araw ako nag-Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops subok na maaasahan pang araw-araw.
12: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatray? Itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Yes. Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catbalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zelmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nanay bumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nining mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
6: D3 Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na rin ako sa mga antibiotics. Mga 1 week, ako nag-maintain ng D3Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko. Minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio dahil subukan na ito. D3Bio, epektibo.
7: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako, dati namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
10: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
12: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Yes. Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 4 e medya itong kulo pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
6: D3
7: Michelle ng San Mateo Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
9: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyagi Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa naming kabataan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero MyDC, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon at ang MyDC, laging handa. MyDC, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gaano pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. MyDC, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-MyDC. Walang makatatalo sa lakas mo.
11: DTX Beauty Zone. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Zone may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Zone. DTX Beauty Zone. Beauty Zone na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!

0: Yugka, aron dili ma-oxidize ang mga kolesterol ug mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka di TX500 ug MyTC, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings nga 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom di TX500 ug MyTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, may inom ba ka kag DTX500 MyTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom o nya magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure na ana sa imo ang desisyon.
1: Inom jud kag DTX500 og MyTC aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX500.
2: DTX500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Disulay ko ug tumar, MyTC. Tulok kapsula sa usga adlo. Karon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Tinaw na usab ang akong panandaw.
2: MyTC, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
1: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
1: Wow.
0: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
1: Correct.
0: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
1: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000 active cases.
0: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir JP.
1: Mahadlok na sila, Doc. Paduol nimo.
0: Apektado jud ang imong social life.
1: Bisa pagan imong pamilya, Doc. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
0: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. muinom ra day unta tuog di tribayo.
1: Gusto.
2: Di Tribayo.
6: Ako si Mita Gandalaw na ay kidnestone. Dako ka ayong tabang ang Di Tribayo na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: Di Tribayo. Ang Di Tribayo nga may Visio. Ang Visio nga may Di Tribayo. Mapalit sa mga butika. Di Tribayo.
0: Unsaon man pagtabang ni Di Tribayo sa na TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
1: Ang gitawag nga

0: D3 Bio, adunay extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
0: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani, nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
1: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa, may TB na.
0: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una. Nakaapekto na jud sa mga tao.
1: Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TB Dot Center?
0: Yes, of course.
1: Kay man, hangtod karon naapad jud ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya.
0: Ay!
1: Kinsa man ang gapalyoan ning TB. Ugunsaon man sa D3 Bio pagsukulan nga kaway.
0: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
0: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
1: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gihapon.
0: Usto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
1: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
0: Mapatay jud.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Irisorios. Nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural pa jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
0: Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
0: Austo.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Nadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
5: pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kini mga ingredients.
5: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detects coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
0: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm.
5: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
5: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
0: Mm.
5: Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
0: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
5: Mm, grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Hmm. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
0: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
5: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
0: Hmm.
5: Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
0: Daghan.
5: Daghan ang iyang mahimo.
0: Mm.
5: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir JP.
0: Correct.
5: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
0: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
5: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
0: Correct.
5: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
0: Oh.
5: Kani kay pagkao namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins.
0: Mm.
5: Unya, sa D3 nana?
0: Wala.
5: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
0: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
5: Mm. Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio.
0: Mm.
5: Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
0: O, upat na ka-check, Dok.
5: Mm.
0: Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3.
5: Mm.
0: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
5: Naaras siya'y vitamin D, Sir GP.
0: Gusto.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayo ang akong blood sugar.
6: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
7: May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya.
0: Sa
5: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio.
5: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
0: Oy, wow.
5: Sa imong mucus lining.
0: Oh.
5: Unsa may gipasabot ani?
0: Mm.
5: Gikan sa baba na anay mucus lining.
0: Correct.
5: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
0: Tanang klaseng kagaw dok itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio.
5: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
0: Mm. Dugang padok.
5: Mm.
0: Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
5: Mm. Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
0: Sunog.
5: Mabangag, Sir GP, o mahimong
0: ulcer.
5: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
0: Ikis na po. Ikis na po.
5: Ang D3 Bio, ado na may ketones.
0: Mm.
5: Pero ang plain D3, wala.
0: Wala.
5: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
0: Correct.
5: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo.
0: Mm-hmm.
5: Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral.
0: Mm.
5: Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
0: Oh.
5: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
0: Ay wala.
5: Mm.
0: Wagoy
5: pero ang D3 Bio naa pa siya'y monokaprin.
0: Oo, oh, monolaurin pa na ha. Mm. Naa pa'y kaprilik pa o capric acids. Mm.
2: D3 Bio.
5: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
0: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
2: D3 Bio.
0: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
0: ayaw abusohon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy bumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nanay bumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
4: D3 Bio. Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral special. Mabibili sa mga butika.
6: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
5: DTX 500.
7: Brand. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyagi Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
9: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinica products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog, beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tumtum alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam na ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tumalas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
5: D3
6: Michelle ng San Mateo Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
8: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gawa sa the sugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
7: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!

Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
3: DTX 500 Health Alert.
4: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
5: DTX 500, bibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang mga produkto na gawa ng Clinica di Alternativo. At live na po tayo magsama-sama ngayon, mga kaibigan, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Kasama pa rin ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcazar. Sa mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At syempre pa, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan at magkanuuran po tayong lahat mga suking tagapakinig. At magandang pakikinig sa lahat ng abot ngayon sa ating programa. Tatalakay naman po natin ang mga dapat kainin at dapat iwasan dahil naniwala tayo sa sinabi ni Dr. Sheen that if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. At lalong-lalo po, mga kaibigan, ha, ang DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po maiwasan natin na ma-scam or mapiki, para legit at original ang FDA approved at epektibo na DTX 500 ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil po sa pharmacy, mga kaibigan, hindi nakakapasok ang mga peke. Kaya para epektibo, sigurado, FDA approved, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil available na ang lahat ng ating mga produkto. Lalong-lalo na po sa mga kabayan natin ha, na meron pong arthritis. O ano ba ang mga dapat gawin? Yan ang ating pag-uusapan ngayon.
3: DTX 500 Health Alert.
7: Yes, makaibigan, herbal tips po muna tayo sa mga kabayan po natin na merong arthritis. Alam mo ba na ang pineapple juice ay isang napakainam sa mga kabayan po natin na hirap ng maglakad or maarte ng lumakad because of arthritis? Dahil sa pamamaga ng kasukasuhan. Sa pag-aaral kasi, ang pineapple ay nagtataglay ng bromelain content, isang natural anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit ng mga kasukasuhan. Pero para mas maging epektibo, mas mainam na ang pineapple, kayo talaga mismo ang pipiga. Bibili kayo ng buo, balatan mo siya ng manipis, then after that, ipiga sa malinis na tela or ilagay sa juicer. Kunin ang pure katas, inumin mo na 1 glass morning and evening. Malaking tulong po yan sa mga kabayan natin na meron pong arthritis. Pero makaibigan, kung gusto mong mas epektibo, kailangang iwasan muna ang dahilan kung bakit namamaga. Lalo na pag mahilig ka sa lamang loob, mahilig ka sa alak. Naku, iwasan po yan ha pag merong arthritis. Kasi mga pro-inflammatory po yan na kapag meron ka ng pamamaga, mas lalo po itong mamamaga at sasakit. At lalong-lalo na ang matataba o mga red meat. Advice talaga ng mga eksperto na iwasan ang mga ito at sabayan sa pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert.
7: Ang DTX 500 kasi ay may taglay na napakataas na polyphenols na tumutulong pababain ang oxidative stress na nagdadala ng paglala ng arthritis. Yan po sa mga kabayan po natin dyan na hirap ng maglakad. Sa mga kabayan po natin dyan na maarte ng lumakad. At every time makakain ng mga lamang loob, red meat, ay sumasakit ang mga kasukasuhan. Ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C Alkaline Vitamin C. And Alkaline na Vitamin C ay nakita din sa pag-aral na tumutulong itong tanggalin ang sobrang taas na acid sa dugo para hindi na mamaga ang mga kasukasuhan. DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
3: DTX 500, bibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
7: Alam nyo ba na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na ang pagkakaroon ng healthy digestive system ay isa sa kailangan para sa healthy na pangangatawan? Dahil ang strong digestive system ay tumutulong maiwasan ang indigestion. Ang indigestion ang nagdadala ng discomfort sa upper abdomen o itong dyspepsia o heartburn. At ito din ang dahilan sa constipation o hindi mapalabas ng maayos ang dumi sa katawan. At ang heartburn na isang bunga ng indigestion ay nararamdaman ito pagkatapos kumain o pagkatapos uminom ng tubig pagkatapos kumain. At ang mga sintomas ay laging bloated at ang pakiramdam na parang lagi kang may sakit, laging pagdighay at itong stress and anxiety. Ano ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang problema sa indigestion? Kita sa pag-aral ng ating mga eksperto na kailangang baguhin ang lifestyle. Iwasan ang mga matataba at mamantika na pagkain. Iwasan ang pag-inom ng maraming tubig pagkatapos kumain. At lalong-lalo na, iwasan din ang pag-inom ng malamig na tubig pagkatapos kumain. Kasi nakita sa mga eksperto na isa sa pinaka-common na ginagawa ng Pinoy ay ang pag-inom ng mga malalamig after kumain na siyang sumisira sa digestive system. Kasi ang ating digestive system nangangailangan ng presence ng heat para ma-enhance ang kanyang function. Ang problema after kumain, imbis na ma-enhance, ang iniinom natin ay malamig na siyang dahilan ng pagkakaroon ng indigestion. At nakita din sa dagdag na pag-aaral na ang regular na pag-ehersisyo ay nakakatulong para mapalakas ang digestive system at maiwasan ang indigestion. Lalong-lalo na kung ikaw ay naninigarilyo at umiinom ng alak, ang bisyong ito ay dapat iwasan kapag meron ka ng indigestion. At lalong-lalo na kung mahilig ka pa sa mga caffeinated na inumin, tea na may caffeine at caffeinated coffee at mga soft drinks. Advice talaga ng mga eksperto, mga kaibigan, na iwasan muna ang mga ito para matanggal ang indigestion. Actually, mga kaibigan, ang indigestion ang isa sa karaniwang problema na nararamdaman sa karamihan. At ang good news, naiiwasan ito kung nakainom ka araw-araw ng DTX 500. Dahil ang DTX 500 ay nakakatulong itong maiwasan ang indigestion. Ang napakataas kasi na antioxidant na makukuha sa desugared sugarcane ay nakakatulong pababain ang pepsin and gastric secretion and acid production at ulceration. Kaya kung lagi ka na bloated, puno na lagi ang tiyan at wala na laging gana kumain, mag-DTX 500 araw-araw. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. At kung kape naman ang iyong hinahanap, mag-DTX Coffee Mix. Detox Coffee na tutulong palakasin ang ating digestive system.
9: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
10: Ito ay may mataas na uric acid. Nasa 8 po ang aking uric acid sa aking laboratory. Ako po ay nahihirapan ng maglakad kasi nga po ay namamaga itong aking tuhod. Sumasakit, namumula. Kahiligan ko po kasi kumain ng mga laman loob at saka mga seafoods. Narinig ko po itong DTX 500 at aking sinubukan kasama ang kanilang Mighty C. 2 days lang po ng aking pag-inom. Doon ko po napansin na unti-unti nawawala yung pamamaga, pamumula ng aking tuhod. At saka unti-unti rin pong nawawala yung pananakit hanggang sa tuluyan po siyang nawala. Natuloy-tuloy ko po ng pag-inom ng DTX 500.
11: Dati, mataas ang sugar ko. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX 500.
9: Okay. DTX 500!
11: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
9: DTX 500!
12: DTX 500, napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong inihinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
14: DTX 500.
15: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
14: DTX 500!
16: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihe ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX.

0: sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
1: Yes, mga kaibigan, balik tayo sa ating programa hatid sa atin ng DTX Coffee Mix, ang healthy coffee na bubuo sa araw mo. Dahil po mga kaibigan, ito ay puno sa vitamins, minerals, bioactive compounds, fiber at lalong-lalo na mga kaibigan, ang mga nutrients na magpapasigla ng iyong araw. Alam nyo ba mga kaibigan na ang fiber compound na makuha po natin sa pag-inom ng DTX 500 ay nakakatulong itong maiwasan ang laging pagkagutom. Dahil po mga kaibigan, ang psyllium husk na dinagdag sa DTX 500 ay nagpapalakas ito ng feeling of fullness after eating. Dahil puno ito sa nutrients, hindi ka madaling magutom. Kaya maiwasan natin ang mga pagkain na napakataas sa calories gaya ng mga matatamis na siyang dahilan kung bakit tumataas ang timbang. Ayon pa nga sa isang study na nakita na pinainom ng 10.2 gram of psyllium husk no before breakfast at tanghalian ay nakakatulong itong maiwasan ang pagkagutom at ang desire na kumain ng marami. At nakita sa pag-aral na hindi madaling magutom ang mga umiinom ng fibrous na mga inumin gaya ng DTX 500 dahil sa kanyang psyllium husk na ingredients na taglay. Kaya po sumakabayan po natin dyan na laging gutumin. Sumakabayan natin dyan, lagi lang nag-i-snacks. Naku po makaibigan, baka pagtimbang mo next month ay mas lalo nang nadadagdagad ang timbang. Mag-DTX Coffee Mix. Every before kumain, bago ka mag-agahan, pagising sa umaga, o magkape ka muna, DTX 500. During bago magtanghalian, kakape ka, DTX 500. Kaibigan, hindi ka makakain ng mas marami kasi busog lagi ang iyong tiyan dahil sa mga nutrients at psyllium husk na nandyan sa DTX 500. At napakarami na po ang nagme-message mga kaibigan sa page na ang ganda pala talaga daw ng DTX 500 kasi hindi nga sila laging gutom. Hindi sila gutumin at hindi sila nakakapagmeryenda dahil sa DTX 500. Kaya po sa mga kabayan natin dyan na gustong i-maintain ang healthy na pangangatawan, gustong ma-maintain ang healthy shape ng katawan, mag-DTX Coffee Mix. At ang kagandahan ng DTX Coffee Mix, hindi lang po ang psyllium husk ang nandyan. Dinagdagan pa yan ng chia seeds na nakita din sa pag-aaral na isang napakagandang herbal medicine para ma-maintain ang healthy na timbang. Ang kagandahan, andyan pa ang de-sugared sugar cane at lalong-lalo na ang ampalaya na tumutulong maiwasan ang diabetes at maiwasan ang pagkasira ng mga selula dahil sa free radicals. Kaya kung naghahanap ka ng healthy coffee, kape na nakakatulong para ma-maintain ang healthy body, ito na ang hanapin mo sa mga butika. DTX Coffee Mix kasi nagkape ka na, nag-detox ka pa. DTX Coffee Mix mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, sa mga DTX 500.
3: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit

0: The Mighty Power of C, Mighty C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
1: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi mahapdi sa tiyan. Ang vitamin C na hindi acidic. Na habang pinapalakas ang iyong resistensya, habang pinapalakas ang iyong immune system, pinapalakas din ang mga buto at nakakatulong maiwasan ang acidity, lalong-lalo na sa mga meron ng arthritis. Sa mga kabayan po natin dyan na meron ng gouty arthritis, ito ang vitamin C ang kailangan mo. Mighty C, the alkaline vitamin C. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Oy, lalong-lalo na ha sa mga kabayan po natin na hindi nawawalan ng ubo. At kahit ubo na ubo, walang problema na lumalabas. Ako, subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C dahil tumutulong itong palakasin ang baga para mas mabilis matanggal ang mga plema at lalong-lalo na sa mga hindi rin mawala ng sipon. Bahing ng bahing, ito ang vitamin C ang kailangan mo. Mighty C Alkaline Vitamin C. At sa mga kabayan po natin dyan ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na, magandang panunood sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook page, sa ating Facebook Live, sa DTX 500 Luzon. Lalong-lalo na, magandang pakikinig din po sa mga kabayan po natin na abot ngayon sa ating programa. Dito po makaibigan sa Isabela, sa Sweet FM Isabela. At lalong-lalo na, lahat ng mga produkto natin available na sa lahat ng mga pharmacy dito sa Isabela City. At lalong-lalo na dito po sa Bayumbong Radyo natin. Available po lahat ng ating product at sa lahat ng mga pharmacy. At lalong-lalo na dito din sa Solano. Available din sa Big Sound Solano ang ating mga product at sa lahat ng mga pharmacy dito po sa Solano. Good morning sa mga kabayan po natin na abot ngayon sa ating programa dito sa Magic FM Tugigaraw at Big Sound FM Tugigaraw. Lahat ng mga products natin ay available sa lahat ng mga pharmacy dito sa Tugigaraw. Yan po mga kaibigan ha, na para hindi po tayo mapike, para hindi po tayo mascam sa online na kumakalat ngayon na DTX 500. Actually, ang daming message sa ating page mga kaibigan about fake DTX 500. Kaya po, lagi nating ina-advise na para makasigurado na original o legit yung FDA approved, clinically proven and tested na DTX 500, ay nako, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Puntahan. Kasi po mga kaibigan, ang mga pharmacy, humihingi kasi yan ng Certificate of Product Registration. At ang mga peke, wala po yan. Wala po yung Certificate of Product Registration. Wala po yung approved sa FDA. Kaya po mga kaibigan, hindi yan makapasok sa mga pharmacy. Para makasigurado mga kaibigan na legit, epektibo at clinically proven and tested na ginamit na ng Clinica di Alternativo Clinic for how many years? Kagandahan makaibigan sa DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang gumagawa talaga niyan ay clinic na nag-exist sa matagal na panahon. Ibig sabihin, napakarami na pong user mga kaibigan ng DTX 500. Kaya gusto nilang pikiin kasi alam nila marami nang tumatangkilik dahil sa napakagandang epekto nito. Pero yun yung mga kaibigan ha, no? Sa lahat ng capsule, ito lang ang nag-iisang may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula sa ating katawan. O kahit kayo na mismo ang mag-aral, paano ba magiging healthy? Ang pinakakailangan ng tao ay antioxidant. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na gustong ma-maintain ang healthy na pangangatawan. At lalong-lalo na kung meron ka ng bukol, meron ng pamamaga, meron na pong mga problema, mga maintenance, isabay sa inyong mga maintenance ang DTX 500. One capsule, 3 times a day. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Detox Coffee. DTX Coffee Mix ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programa. Yung nakasama na lang ngayon ang yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. God bless po sa ating lahat, makaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At huwag kalimutang bigyang time ang pag-exercise. Lalo-lalo na ang tamang pagkain. Ang pagkain sa mga nutritious na mapagkain, hindi lang puro delicious at sabayan sa pag-inom ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: DTX 500!
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
0: DTX 500! Bibili sa mga puti! DTX 500! DTX 500! Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
3: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Ang DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, gawa sa besugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
0: DTX Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
0: na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
7: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alquizar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!

0: bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, alas 5:02.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.

0: Mga ka-K5, balipayo nga taknahaton nga tanan na kada sugad hini nga oras. Anaton programa, Balitang K5 sa umaga din hila 103.1. K5 News FM Tacloban. Domingo na liwat. Salit kay Domingo man yan ang edisyon na aton Balitang K5 sa umaga. Ini ka K5 Kevin Susana ngayon kakarusa, dub-dub alas 6 niyan. July 5, 2026. Kumusta itong mga nagasaorog itong ira kaadlawan, itira mga birthday, anniversary, nga iba pa ang mga okasyon niya ng adlaw. Na timing pa naman kay Domingo. May daba nagfiesta yan ah. Atong liwat ginko, kumusta ang timprano pa nga nag-abrihan ira mga tindahan, mga bake shop, karinderiya, toro-toro, ang mga nagbabaligya di da public market. Sugad mang gihapon ang nagpaka-duty ha mga gasolinahan, mga security guards. Ang nagpaka-duty ha mga hospital, ha mga klinika. Sugad mang gihapon ang timprano pa nga nan masada. Ngantikang pakagabi nga nagpipinan masada. Kumusta gihapon itong mga pasahero siya na nga timprano nga may mga lakad? Ang iba din hila downtown, ang iba hagrani lang ang mga destinasyon, ang iba liwat hagrayo ang kakantuan. Atong liwat ginko, kumusta ang timprano nga nagkamatah at iratag sa tagsa nga panimalay? Kay hira itong nakatoka, pagluto, itong pamahawon? Kumusta liwat, itong nangangandaman yan hin paningba? Ang mga nangangandaman lawat siya na parin outdoor nga exercise. Sa umaga! Inautunta nga maupay nga taranit aton kabutangan o pun naghihapon na aton pangumusta hanaton mga OFW. Ala, ala, ala! Pagkapina kita mga ka-K5, tikang-tikang kita panunat. Iton aton mga kaluluthan, ayaw kita paghinuruhubya, bisan kung Domingo nga adlaw. Of course, iton iba in na relax yan na. Pero itong iba nagkakamata na nadirela pagbuhat. Karoyag lang maghinigdaon, pisa nang mamati di dahil itong radyo. May daliwat yan na nagpre-preparar kay mapakantoha beach, mapakantoha resort, or may ada mga lakad, labi na itong may ada kalugaringon ng mga sarakyan. Good morning ha aton nga tanan! Hamasunod nga sa kaoras, damo ini nga mga updates nga aton pagkakaristoryahan na kabugusan ng aton programa, Balitang K5 sa umaga.
1: Kulay ng pag-asa.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Oh, damo rin itong mga nagja-jogging, dinidapit hamay Magsaysay Boulevard. So, gan mang gihapon, may daliwat yan ang mga nagsusumba. Oh, naka-duty na gihapon niya na. Itong mga nagbabaligyahan malunggay cheese pandisal. Mapaso pa! Itkurila kay damo nit imo kompetensya, nagtatapo-tapo na kamo. Itiba, it usang eskina adton usang parang baligya may daliwat nagsusunod adton it kaliw nga eskina bagahit nagigi monitor konti pakain nga eskina maliko kay nagpaprihas nala amon an pakabuhi. Sige la, good luck nala, maano man taton pagpakabuhi basta dire ila illegal. Sige, padayon kita mga ka-K5.
1: Sa himig ng umaga, hatiday sigla.
0: Inin balitang K5 sa umaga. Damo na liwat ini nga aton mga updates ano, tikang din nga aton dapit ha magkalain-lain nga parte ham Pilipinas. Hingko kumusta talagi hapon ang aton mga manmarti. Hakabugusan ang Eastern Visayas, ngan ha din nga Tacloban City. Upod na aton mga nanmamati ha radyo, ngan syempre itong mga nagkikitahan aton Facebook live streaming. Ayaw lang kamo pag-alang ang karuyag magpadangat hanira mga reaksyon, komentaryo, opinion, pa-shoutout, greetings. I-message lang kami ha. Samtang nag-programa kami. Ayaw niyo i-message dito hanamon, kuan, messenger. Didi kamo pag-message siton aton programa. Iton iyo yung kikinitaan ha. Ha, K5 News FM Tacloban Digital. K5.

0: Or itong mga graduate destination nga biyahe, Mr. Driver, hinautunta nga nakakaturog kahin maupay kagabi. Kay para maupay lang at imo pamahong-pahong, yan ang adlaw samtang ikaw iton nagmamaneho. Kay adagod haimo iton katalwasan, iton imo mga pasaheros. Damo yan at mga bagong goli ng mga passenger, labi na iton mga manering ba. O kay may dayan alas 5 nga misa, may daliwat mga 5:30 iton first mass. Okay. Alas 5:09 na ang aton oras, mga ka-K5, ha? Inin aton programa, Balitang K5 sa Umaga. Nga rin tunta nga magkaroon sa kita. Ito nga tanan pa nga mga programa, Han 103.1, K5 News FM Tacloban Digital. Hakabugusan, yan na nga Domingo nga adlaw. Yan na mga ka-K5, ariton aton mga headliners. May danaliwat mga notisya hinpanhulga ang magkalain-lain ng mga eskwelahan habugos nga Pilipinas. Samtang ang PNP nag-awhag ha mga kag-anak. Ayaw ka mo pag-alang pagtawag ha 911. Kun ha iyo pagkita, may da nababag-o hiton pamatasan, hiton iyo anak. Buwas nga adlaw mga ka-K5, magtitikang na ang pagbista, an impeachment trial kontra kan Vice Presidente Sara Duterte. Hirahin o ba itsyahan nga mga testigos nga igpre-presentar? Samtang ang LTFRB nag-warning ha mga driver, ayaw gad kamo pag-vlog, labi na kamo nga nanmamasaheros ng mga driver, ayaw kamo pag-vlog samtang nagmamaneho. Iyan na nga simana, ginbabana-bana ang super typhoon masulod ha Philippine Area of Responsibility. Upat katawo pinanghihaan hapag bunuhin grade 8 student. Magdidesisyon na ba si LeBron James kung ano nga team iton iya babalhinan? Samtang mga ka-K5, adi pa. Pastilan ini nga babayi, nagplitihin balay. Di ba o si Tuya na kung may ada niyo istikasyon, nagplitihin balay. Nagpublishing ba naman? Nagkumbinin pa di kay papublishing ang kuno niya balay. Duha nga estudyante na dakop nga may marijuana hasunod mismo hanira eskwelahan. Samtang may ada nag-date haligid handagat, naiguhin kikilat, ang lalaki patay. Amo ito mga ka-K5 naton mga headlines. Kabugusan ang aton programa, Balitang K5 sa Umaga. Sana tayo kamo pagbulag ay para masabutan niyo ang mga detalye neronian.
1: Panahon.
0: Kadi ang tanay ang magiging kamutangan aton weather, yan ang adlaw. Ang Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, ngan Dinagat Islands. May mga panahon nga magdadaro dampog, ngan may ada bangin, may mga tigda nga mga pag-uran, ngan pagdaro dalugdog, tungod itohan easterlies. Kakulop nga adlaw, sige na biyahe. Adi na pa nga ng birnisan kulop. Kay nagbiyahe ako nga ito ha, Giwan Eastern Samar. Kay nakiglamay ako hinamon pariente nga tinmalikodin kadayunan. Sige na oran-oran, sige na akong biyahe nga ito ha, Giwan Eastern Samar. Kakulop gihapon, pagtikan niya Tacloban, amo gihapon, sirak oran, pero diri nag-iiha ang pag-uran. So, amo gihapon ito at magiging kabutangan, hiton aton panahon, iyan na nga adlaw. Tungod ito han easterly, so ang mapaso nga hangin, nga nahuyop tikang ha Pasipiko. an Metro Manila, an ibang partihan Luzon ngan Mindanao, in may ada liwat mga tigdang pag-uran tungod ini ang tinatawag nga localized thunderstorms. Awa mo ngayon at ka K5 Kevin nga nakapag-video report kahin kahitabuhan balay nga nabungguan didaha Osmeña Marabot Samar. Oo mga ka K5, kay pag-agi namon kakulop, di kang kami hagiwan. Pag-agi namon ha Osmeña Marabot Samar, sa ko, ano adi nga usa nga light ace nga van nga hinmarukman didahan ligid ang kalsada nga balay. Doon makiana ako, Serenira, 45 minutes ago ito natabo ka K5 Kevin. O amo ini nga nakikita niyo dito ang video ano. Iniyan nga nakikita niyo video, video. Amo ini ang balay nga nabungguan ada pa nga ni itong van mga ka K5. Light Ace van nga Toyota. Kay kopi igad an nga nagkaruruba an printing a partihan balay. Maupay na laan pamilya hito nga balay dida. Pero mga 15 minutos pa lang ang nagkagawa sira kay Manira lakat amo nga ni nga era again loose an era roll up door sarado amot era main entrance kay baga tirotindahan liwat nira ito nga era balay. O ada man itong van, ito nga van puno ituhin mga produkto nga era gin kompra din niya Tacloban City, sibuyas, lasuna, kamatis, luya, orange, apple. Kay ini nga mag-asawa nga amon sakay ang mga senior citizen tipauli na hirang at General MacArthur Eastern Samar nag ginaaligar nga nahinga turog ang driver ang mister na mga 70 years old plus na ang pangidaro at daira gintumbok ang balay imbis nga

hapon nasa pigaran han minivan han pagsimang nga diha wala o iragin aral sa ining pedicab maupay nala kay ang driver waray pagtatambay didahan iya pedicab kay kun iging katuman paagilaw pastilan hin kamakarima di mga mahitatabo iging katuman naton ito han tipauli na kita pag-agi naton dida mga quarter to two na tabo adto nga insidente mga alauna han kolopo adto mano amo ito nga CCTV mga ka K5 ano anian o control nato nito ka ito nga CCTV klaro gol kay waray niya ka encuentro o nag sini mang laya nga diyan wala nang tigda na lang labungguan an balay gidan ligid ang kalsada mga ka K5 alitin ay hinay kita at pagbiyahe mga ka K5 ha. Oras naton alas 5:17 na. Ano man iton ka K5 Kevin nga imo gid sisiniring nga may ada super typhoon. Naadi man iton update mga ka K5 ha. Kita on naton iton update. An mga meteorologist han pag-asa amo nagbabantay han super typhoon nga nakatalaan o ging kakabarakan nga masunod the Philippine Area of Responsibility yana nga semana. Ini intatawagon nga Inday. Ha, tatawagon nga Inday kung makasulod the Philippine Area of Responsibility. Apag kaya na it ginangaran hini nga bagyo international name Bavi. Actually na atubang inihaton niya na mga 2,800 kilometers east of Visayas. Pero ayaw na kitit kahulog. Kay adto ini 2,000 plus kilometers na atubang niya na eastern Visayas. Pero it movement hini tipakad to hanorte. Salit ginbabanabana mga ka K5 na bangin adto ini itigbaw hiton Batanes sa northern Philippines. Ngan posible kon magiisahin mga wind signal adto ini ha northern Luzon. Makusog pa naman ini nga bagyo mga ka K5 ano? Kay subay didi iton aton gintatamdan hapag kaya na iton hangin harani ha sentro 205 kilometers per hour. Ganito niya sa Roso Basco, 250 kilometers per hour. Ginkakabarakan nga nagdurot inihin distroso dito ha Guam. Kay ginlalabian adayan na hapag kaya na ni Bagyo Bavi ini nga Guam area. Kay super typhoon na itong kategory mga ka K5. So magtitipanorte ini, ginbabanabana, hinautunta nga diri magbagoit direksyon. Hapag kaya na itong forecast ini, hindi rin ini makakaigo hit katunaan itong Pilipinas. Pero masulod gihapon ini ang Philippine Area of Responsibility, magtitikad to han norte nga dapit itong Pilipinas, extreme northern Luzon. Ini nga makusog nga bagyo na tatawagon nga Inday kung makasulod ang Philippine Area of Responsibility. Pag-ampo kita mga ka K5 nga diri ini magbagoit direksyon. Samtang bisan waray bagyo mga ka K5 agidawa adi man ha 4,000 nga mga pamilya. No, 4,000 ka pamilya tikang hinapulo nga barangay. Dibto habong tuhan Barungis Maguindanao del Sur. Amon apektadohan pagbabaha. Tikang paini nga pagbabaha didtohan nasabi nga lugar hadton July 1. An LGU Barungis Maguindanao del Sur inagsering ngan apektado nga mga barangay amuan ang Kayamat, Baruraw, Darampua, Papakan, Tugal, Gadungan, Bulod, Tukanakuden ngan Masulot. Naabot inihin 4,375 ang apektado nga mga pamilya. Ang baha ay nakadistroso gihapon. Han agrikultura, han nasabi nga mga barangay. Ngan intawon, ang irapag-uma, nga amon ira kinukuhaan, ang irapakabuhi, in nadistroso.
Ang ibang mga kalsadahan amo ang pinanbaha gihapon. Ang mga eskwelahan, mga moske, barangay hall, ngan iba pa nga government facilities inapektado gihapon na nasabi.

0: nga pagbabaha. Waray naman na report ka na matay o nawawara nga tawo tungod hini nga insidente. Nangin ka kabarakan nga may da mga sakit nga mga butho tungod hini nga pera na kaadlaw nga pagbabaha ang nasabi nga mga barangay. Tungod gihapon ng pag-inuuran dito ang nasabi nga lugar Habagin Danao ang nag-agi nga pera kaadlaw. Oras mga ka-K5, alas 5.21 na. Hala, pagkapilugod anay kita mga ka-K5, syempre, ang kape nga naghahatag hin maupay nga benepisyo haaton panlawas, ha? Ang DTX Coffee Mix. Kaya ha, DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Gintatanggal ang toxin sa aton lawas, han DTX Coffee Mix. Waray pagod ni side effects, kay hinimuan hin organiko ngan natural nga mga ingrediente. Ngan syempre mga ka-K5, kung nagiinabot ka na hin high blood pressure ngan diabetes, okay. Kung nagiinabot ka na hin high blood pressure ngan diabetes, makakabulig pagkontrol hini nga mga sakit ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ang DTX 500 ngan DTX Coffee Mix in mapapalit ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Ciudad Hantakloban. Ngan buwas nga adlaw, or yan ang adlaw ngan buwas, ha? May da pa kita duha ka adlaw nga libre nga pangonsulta, ha? Dida ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Pakadtola ka mo, nagtikang inihan June 29, tub-tub July 6. So yan ang adlaw, bisan Domingo, open ito, ngan buwas, open pa, ang libre nga pangonsulta, ha Clinica de Alternativo.
1: Gising na, bayan ko, halina't makinig na, sa himig ng umaga, hatid ay sigla, balitang ke.
0: Ngadianin kitahan aton mga greetings, maupay nga aga, Tristan Wyatt Gulay, Sering ni Rochelle, Malunggay cheese pandisal pero waray malunggay ngan cheese. Kuan na lang di flavored, malunggay flavor. Baga, ginpapowder ada itong malunggay. Ngan bangin liwat ginpapowder itong cheese. Good morning, sir. Mapagreet ako hin happy birthday. Happy birthday nga dakan Marieta Mistadis Cabiao. Happy birthday ha, Marieta Mistadis Cabiao, ha Barangay 101 New Kawayan. And greetings ti kang kan Bingski Cabiao. Rizaldi Maanyo Paris, good morning. Ed Tabirara, good morning. Paring Jimbo Pumida, dinha kaibaan and family, good morning gihapon ha iyo. So good man kan Raymar Rodriguez.
1: Hanggang Biyernes, kasama mo kami, Oximerasi Dre.
0: Oras mga ka-K5, alas 5.24 na. Okay, Domingo naman yan ang adlaw. Ngan July 6, buwas. Ah? Amo na itpagtikang hiton impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte. Kaya siya man ang ging kasarabutan mga ka-K5 nga buwas na itong pagtikang han impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte. Okay, hay nabadton aton didikodigo. Okay? Ngan ginbabana-bana nga damo itong magoprotesta salit man nagsering na ang PNP. Nga para hadto nagplaplano hin pagprotesta, ha? Tungod hiton impeachment trial, para ito nagplaplano hin pagprotesta at tubangan hiton Senado buwas nga adlaw, tatapuon hira hin 6,000 nga mga kapulisan. Igin pahayag han National Capital Region Police Office nga may ada na igin deploy nga 3,250 nga kapulisan hapalibot han Senado samtang ang 2,500 in naka-standby. Sumalahan PNP kung may ada mga panhulga panarhog. Permanente kami nga makadto kay para maprotehiran itong publiko. Kay kung may ada hira katungod hin pagprotesta iton mga motorista nga iton mga nagpapakabuhi in may ad aliwat katungod nga diri mabalaong hini nga mga protesta. Sering ang PNP ang mga magproprotesta diri tutugutan nga magkamayada han ira demonstrasyon haatubangan han Senado. Iginbutang na ang mga puthaw nga mga barriers kay para diri makaulang kun may ada magoprotesta ha mga motorista. Pwede ko nuhira dito ha front at tubangan hiton Manila Film Center. Pero diri hira pwede makadi hiton at tubangan hiton gate hiton Senado. Ngan igin patapod han PNP nga may ada supisyente nga kadamuhan kapulisan nga para kalikyan kung ano man iton kagubot nga pwede matabo dito. Samtang, mga ka-K5, kadam-an naman nga mga grupo tikang hinmagkalain-lain nga relihiyon ang nagdumara kakulup nga adlaw han tinatawag nga Ecumenical Jericho Walk. Iragin libot kakulup ang palibot han Senate Compound ngan iragin binditahan hin Holy Water para mapaiwas ang mga yawa ng mga espiritu dito ha Senado. Ang mga members and clergy for good government and kingdom keepers, amonan nga di para ang mga senador nga magin malimpyo itinirapan huna-huna kay iraman, hiraman itong mga judges hining impeachment trial. Ini nga mga grupo ang ginkukumpuner hin mga Katoliko, Protestante, ngan Evangelical. Siya na, mga ka-K5, hinuman iton siyahan nga magiging testigo. Hirahin o itigsasalang nga siyahan nga mga testigos. Saring didi iton report. Kaging kaurusahan naman ini, diri man lang ini magpaparabuot iton prosecution kay ang naghimo hini, ang nagkalendar hini, ang mga prosecution o ang mga abogado liwat ni Sara Duterte. Nagkauro sa inihira nga amo init aton schedule, hininga adlaw, amo init amon ipipresentar ng mga testigos. Okay ba kamo ito? Sige, nagsarabot ini. Amo handuduha kasi man nga naglabay, may da tinatawag nga pre-trial conference. Iraging kasarabutan ang schedule sa namagtitikang mga ebidensya, hirahin o iton mga testigos. Diri ini ginbibinutan hiton mga senador. Waray liwat ini pagbubuot ang mga prosecutors. Kay dida hito nga pre-trial conference, dida ang mga abogado ni Sara Duterte. Nagsarabot ito hirangatanan. Ira ito ging kasarabutan nga amo init aton schedule. All right, para masayuran la kita nga tanan. Okay. So, buwas nga adlaw, ha? Naka-line up tulo ini July 6 to 8, ha? July 6 to 8. Hi Attorney Jeremy Lutok, NBI Autonomous Region in Muslim Mindanao Regional Director. Testigos gihapon hi John Mark Kalilong, Senior Agent and NBI Cyber Investigation. Captain Belinda Bellio, Executive Director han House Legislative Security Bureau. Ini nga mga testigos tuloyin hira katawo an ma-testify, magahatag han ira mga testimonya han impeachment article 1 kundiin igin di detalye an igin aaligar nga panarhog ngan plano pagpatay kontra kanda Presidente Marcos, First Lady Lisa, ngan anay House Speaker Martin Romualdez. So ang bubuhaton hini, ig-o-authenticate, papamatudan hini ng mga eksperto kung tinuod ba ito nga video. Tinuod ba ito nga video nga ginaaligar nga nanarhog hi Vice Presidente Sara Duterte. Amot at siyahan nga pag-iiristoryahan buwas nga adlaw. Sigurado nga dirigbati na liwat ini mga ka-K5. Magkikinita na liwat kita hin teleserye hamaabot nga tulong nga dahin upat kabulan tungod hini nga impeachment trial. Oras naton mga ka-K5, alas 5:31 na. Aton pagbalik, ining mga kadam-an pa nga mga panhitabuhin, panhulga, panmuno, nga nagkadadakpan nga mga estudyante, nga may dara nga marijuana, ha magkalain-lain nga mga eskwelahan, ha aton nasod. Nga iba pa nga mga balita, ha pagbalik ha aton programa, Balitang K5 sa Umaga.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo. DTX 500! Para sa marusog na tayo. DTX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500! Subok na! Ng mga eksperto, mabibilis sa mga butika.
6: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit inyo niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakarigara Kapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ka ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte, SK Pharma, ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
10: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Oras mga kaka-K5, alas 5.36.
1: Gising na, bayan ko, halina't makinig na sa himig ng umaga, hatid ay sigla.
0: Balik ito na itong programa, Balitang K5 sa Umaga. Nero niyan mga kaka-K5, maupay nga balita. Didahan Biyernes, diri maupay ang balita ha, sports mga kaka-K5. Kay Angilas Pilipinas na perde. Han ira laban kontra New Zealand, double overtime. Sayang adto mga ka-K5, ano nga may ada unta kita oportunidad nga makadaog. Pero naperdi kita han New Zealand mga ka-K5 hangin dudumara nga FIBA Asia World Cup qualifiers. Pero kagab mga ka-K5, good news liwat. Hi Alex Iyala dito ha Wimbledon Tennis Open, iya pinerdi ang defending champion hito nga turneyo. Hi Aigas Wytek han Poland. Oo, maram ka mo ini hi Miss Wytek, amo ito it world number 3. Salit hi Iyala in nag-advance ngadto ha.
1: Hanggang Biyernes kasama mo kami.
0: Round of 8. One torneo, a quarter final. Imagine, imo peperdihon ang defending champion han Wimbledon. Tapos amo pagod itong world number 3. Salit, bangin nga nigin baba na bana nga hi Alex Iyala in makasulod ha top 20. Kaya pagkaya na hi Iyala number 29 habugos nga kalibutan. Takay iya pinerdi ang number

0: pa ini nga kuan mga ka K5 nga nahimo ni Alex Ayala. Sering pa ni Alex Ayala. Ginpapagyakan man hiya ang katimahan kuan han match kagabi. Sering niya para itong iba nga mga players, itong mga sikat na, para haira, ordinaryo la ini, pero para haamon di diha Pilipinas, dako ini hinduro nga accomplishment. Nga didahin usa nga Grand Slam Tournament, may da usa nga Pinay, nga makakasulod ha round of 16, nga makakaperdipahan world number 3. Pero ikaduhan ini kabeses, kaya pinirdi Switek, mga ka K5. Meron yan pa detalye ito mga K5 ha aton sports balita ha DTX 500 morning newscast. 5:39 in the morning. Adyan kita hin pa shout out. Ngadtohan kan Sangkay Wilmo Udal. Sangkay Wilmo Udal and family. Ha barangay si Rom ha Basay Samar. Tikang inikan ka K5 Edwin Abiyang nga pangumusta. Inang pag-asa. Balitang K5 sa umaga. Pero buwas mga ka K5, makuriliwat ita atubangon hitgilas Pilipinas kay Australia. Itong Australia apiin itong top 10. Itong bugos na kalibutan ha men's basketball. Amon taad to ang tiyansa han gilas nga makadaog dito ang New Zealand. Takay kay amo matut basketball. Mas makuri buwas itira at tubangon kay Australia. Number 9 itong men's basketball world. Ha, bugos nga Pilipinas itong Australia. Okay. So, dito ha NBA. Padayon pa itong pabarobalyo itong player sa pagkayana pero nag-agi nga tulo ka adlaw waray dako nga ngaran nga nahibalhin an medyo kilala hi DeAndre Ayton ha Lakers nga adto na Washington Wizards gin-unload hiya gin-kuha iya sige waray ka nagamit din hi amon ha Lakers balhin na nga adto ha kuan Washington Wizards nga diri kita maaram kon ano it matatabo yan akan LeBron James. Kay gin-interview ka kulop ang iya agent hi Rich Paul. Hi Rich Paul, amo ini itong agent ni LeBron. Amo rin nakikistorya nga doot ibang teams. Hi itong gin-kukontak. Waray hito direkta nga nakakakontak kan LeBron. Maagi ka anay kan Rich Paul. Iya ini kababata, best friend. Nga iya agent. So, sering ni Rich Paul, hapag kaya na, na sering hi LeBron James nga diri pa yan na nga in the coming days. So, karuyag niya nga relax lahiya, nga karuyag niya hinay-hinay iton iya pagdesisyon ni LeBron James. Diri kuno hiya nag-aapura. Kay iton karuyag good ni LeBron, hingad to hiya hin team nga may ada kapas nga makasulod na finals, nga makakuha hin kampyonato. Hapag kaya na, pero nagsiring hi Chris Paul. Ay Rich Paul nga iton mga team nga ginkukonsiderar ni LeBron James amo ini nga napulo mga ka K5. So ada na lakunohin ni ma-revolve nga napulo. Depende laliwat kun may ada mag-o-offer hin maupay. Upod ini nga napulo ang Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Boston Celtics, San Antonio Spurs, ngan New York Knicks. Ada ko nito nga napulo, pero malabo daw nga mapakadto hi LeBron ha New York. Kay makakaguba daw hi at chemistry. Kay di ba New York nag-champion pala? So, makuri ko no kung mapakadto hi LeBron kay maguguba dito ang era teamwork. Siyempre, maiba man mechanics itong murumlay. Kung ma-intra hi LeBron. So, amo ko noad to nga mga teams, itong sigit pag pinaki-istorya haira nga ginko-considerar ni LeBron James itong nga mga team. Tama, good man. Kaya adto nga itong pinangaranan, may daad to kapas nga mag-compete in championship. Labi na itong Denver, Minnesota, Miami, Golden State. Ini nga Boston, makusog manggo din eh kung mahinga dahi LeBron James. Kay adaman ni Jason Tatum, waray na injury. Nga may da panira mga ibang mga players nila, nga mga batanon nga mag-upay. An era usa nga harigi nawara liwat dida si Jaylen Brown kay adto naman na Philadelphia. Pero ang Philadelphia nagpipinabati adto kan LeBron. Bangin liwat ini king kukonsideran ni LeBron nga mahingad to Philadelphia. Anyway, mga ka K5, amo ito at latest update mahitungod kan King James dida ha NBA. Rudy Caballero, siyempre, permito nira ng kikinita nga nagpipinanmati. Good morning ha iyo, dida ha Basay Samar. Kadi naman kita mga kakay-five, hinaton iba nga mga eristoryahon. Ah? Pero may hikakanit lagi hapon ini, han investigasyon, panginano, hiton mga otoridad, hiton mga panhitabo, may paghisumpay, han natabo didiya San Jose National High School. Good morning, Anay Idol. Happy Sunday. Pagkapina kita, siring ni ka-K5 Edgar Superable. Ngan syempre mga ka-K5, ano? Inin, kung magpapadigon kita ng aton resistensya, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ha? Pagpadigon ng resistensya, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ngan, kung mapamasahe kita, mag-relax kita, di ba magpapamasahe may banyos? Adiman, DTX Liniment Oil ang aton gamiton nga banyo sa pagpamasahe. Mahuyayag, maginhawa ang pakiramdam. Ha, DTX Liniment Oil. Pwede gihapon ini mga banyos-banyos kontra itong mga tukob itong insekto. Ha? So, ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ngan han DTX Liniment Oil, mapapalit ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Nga nagpapadayon pa, yan ang adlaw, tub-tub buwas, waray bayad ang pangonsulta. Ha? Pakadtula ka mo, ha Clinica de Alternativo, na ang gihasla, hiton gate han Divine Word Hospital, ha Divine Word Hospital, Avenida Veteranos. Oras, alas 5:45 na. Adin aton latest update mga ka-K5 ha. May da 19 anyos nga suspitsado nga naaresto tungod han igin aaligar nga child sexual abuse or exploitation material. Dida hini nga gaming platform nga Roblox. Ako di akin mag-aram kung ano nga mga Roblox. Okay? Ini nga gaming platform nga nakikitan ini ha internet, ginmiminulayan ada ini itong mga kabataan at iba mga tigurang. Nakakag-produce ini nga 19 anyos nga tao hin child sexual abuse gan exploitation nga content nga na-appear dida hini nga gaming platform nga Roblox. Nagsiring ang National Bureau of Investigation, NBI, nga ini nga suspitsado, anhilay niya Pilipinas, in nakakakumbinser hin minor de edad nga umapi hin online sexual activity nga magpadara hin sexually exploitative images kabalyuhan Robux. Ini nga Robux, amo init ginagamit kung taloy nga kwarta. Dida hini nga Roblox gaming application. Ini nga suspitsado in maatubang in mga kaso nga pakatalapas ang Republika Akta 11930, Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children. Balaod man ini din sa Pilipinas. Igin papakita pa nga ini nga suspitsado in nahidadabihan tinatawag nga Multiple Cyber Tip Line Report. Nga kundiin, ginhuhugay iton mga minor hin sexual exploitation ng child sexual abuse material nga ginagamit ha online account. So pagkuanggod kita mga ka-K5, bantayan good naton iton aton mga kabataan. Kay ini nga suspitsado, amay nakikipag-communicate hin 12 anyos nga bata, sumalahan NBI, maupay nala kay nasabtan han kag-anak. Igin report ng to NBI nga nadakop iniya ng asuspitsado din niya Pilipinas. Amid ginbubuhat ito mga ka-K5, hini nga iro internet, iro cellphone, hiton aton mga anak. Salit barantayan good ito mga ka-K5. Kay mahiton mga bayolente nga mga pamatasan nga gingigiyahan iton aton anak, dida hini nga mga influencer. Asus! Adi pa, mga panhitabo gihapon ini ha eskwelahan mga ka-K5. Nadiskaril, waray na pagklase, didahan Biyernes nga adlaw. an public high school ha Amadeo Cavite tungod hin bomb threat nga an nahidadabi usahan ira mga estudyante. Ginkilala an estudyante ha alias Rick. Ini alias Rick inagsurat didahin papel ngan igin bilin didtuhan ira classroom nga kundi nananarhog ha iya mga classmate ngan iya bubombahan an Amadeo High School ha barangay Poblacion 1. Ini an iya naman usa nga classmate nakakitahin nga surat ngan iginhatag han school principal nga kadagmita nagtawag han kapulisan. Ginpakadto ang kapulisan ngan gininspeksyon kun may ada manggod bomba. Arestado ini adto niya naging kustodiyan kapulisan ini nga estudyante. Totoo na lang nga kadamo na let ninunom duman nga mga sugad hini. Ay, adi pa. Ay, adi, nagdadabi gihapon ini mga estudyante nga panhitabo, mga ka-K5. Upat nga mga minor de edad. Ha, inaatubang hin criminal charges tungod han pagbuno hin 13 anyos nga grade 8 student halas Piñas hadton Biyernes han gabi. An mga suspitsado nagiedad hin 15 nga daha 17 anyos ang ginaresto. Kataliwan lanira nga pag-atakihon ang estudyante haatubangan han Daniel Fajardo Barangay Hall. An usang asuspitsado 16 anyos inakaiskapo. Igin pahayagan kapulisan nga ini nga biktima grade 8 student in nakigkita an iya mga kasangkayan kahumanhan klase ngan mapalit na unta hira hin chocolate drink han pagtapuon hira han mga minor de edad. Pero ini nga mga minor de edad diri mga estudyante. Waray man ira istorya, tigda lang nga gindaop nga ginbuno-buno ngan ginbatak hin hollow blocks an biktima nga grade 8 ngan ginbuno-buno an biktima. Maopay na lang nga yan o sa nga classmate nga upodhan biktima in nakadalagan ngan waray kabuno. An biktima in gindarahin kadagmitan ngad to an hospital nga napagkaya na ada critical nga kahimtang. An upat nga mga suspitsado in naaresto hanggin dumara nga follow-up operation. Okay, adi nga yan, estudyante nga yan. An upat man ang suspitsado nga nadakop, mga ka-K5, upat ang nadakop ang suspitsado, an usa, naka-escapo. An usahan mga suspitsado, 16 anyos, grade 8 student, hadon Galo National High School, Haparanyake, samtang an usang suspitsado, in 17 anyos, estudyante, han alternative learning system, didto ha Aguilar National High School Las Piñas. Anduha pa nga suspitsado indiri na eskwela. Totoo ano mga ka-K5 ini nga panhitabo. 5:51 na anaton oras mga ka-K5. Adi pa. Ha? Mga estudyante gihapon ito nadadabi. Duhang estudyante ang arestado kataliwan la nga marikupuhan hira hin high grade nga marijuana. Hasulod han ira eskwelahan Hamandaluyong City hadton Biyernes. Nakatalaan nga sampaan han kaangayan nga kaso ang 18 anyos nga estudyante nga waray pa pagngaranihan mga otoridad. Samtangan usa naman ang igintubian ha DSWD 17 anyos. Subay han report han National Capital Region Police Office na aresto ang mga suspek han magdumara hin surprise inspection ang mga kamaestruhan o pod ang mga security guards ha Barangay Addition Hills, Quezon City, hininga public school. Usa nga magturot do, amo ang nagduso nga magkamayadahin panhikap. Han mga estudyante kay mayada nagsumbong ha iya nga duhang estudyante ang nawawad ang hin cellphone ngan kas. Hala, pag-inspeksyon unta. Hininga mga kabataan, kay ang duhan ira mga classmate nawawaran ira cellphone ngan balon nga kas. An usang estudyante in nagtry pa hinpag iskapo pero dadakop han gwardiya. So ira igin surrender an ira bag nga may ada sulod nga pira ka sa siya hin gintotohan nga high grade nga marijuana. 33 ka sa siya hin marijuana nga natimbang hin 40 gramos nga nagbabalor hin 60,000 an na-recover tikang handuha nga mga estudyante mga kakay-5. Alagad ini. Nasulod mismo ni eskwelahan. Bliss Joy Olindan Tapi. Good morning, gihapon na imo. Sige, pagkinita haton yan na. So, amo ito mga kakay-5 ang latest naton nga nakuha ng mga impormasyon nga nagdadabi hin mga eskwelahan ng mga estudyante. Adi pa, ibaliwat ini para hiton mga driver. An LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kakulop nga adlaw, nag-warning ang mga public utility vehicle driver, ayaw ka mo pagmaneho samtang nagblablog or naghihimo hin social media content para kapugngan in aksidente kadalanan. Nagpagawas ang LTFRB hin Memorandum Circular Number 2026-050 nga kinahanglan pakusgon ang anti-destructive driving nga balaod. Kataliwan la nga maobserbaran ang LTFRB nga nagtitikadamo ang mga vloggers nga social media content creators nga sige drive hiton iragin dra-driban nga jeep o kaya tricycle o kaya ining mga app, sige it vlog, sige it drive. Nananawagan ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza ang mga operator ng driver nga diri na magpadayon kung nagmamaneho, ayaw ugad ka mo pag-shooting, ayaw ugad ka mo hin-vlog, kay split second la ito, posible ito magresulta hin-aksidente kadalanan. Angay naton hinumduman, nga ilaroman balaod Anti-Distracted Driving Act ang mga driver in gindididan diri pwede maggamit hin mobile communication devices or electronic entertainment gadget para hin pag tawag, pag text, pagmulay hin mga games, pagkita hin pelikula, paggamit han internet ngan iba pa nga parehas nga trabahoon samtang nagmamaneho hiton behikulo. Baadaw. Igindidir igihapon, samtang nagmamaneho ang pag-record hin mga video, pag-picture, ngan pagkinita hin mga live streaming sugad hiton Facebook, YouTube, TikTok, ngan Instagram. Para han mga PUV drivers nga madadakpan, nga makakatalapas hin nga kamanduan, may ada ka mo 5,000 nga multa como penalidad. Tahala, bantay ka mo. Kay bangin ito, opod hitman darakop na yan at LTO. Itong mga driver nga sigit vlog, sigit pagkinita kung ano la, 5,000 baya it penalidad mga kakay-5. Oras na ton, alas 5:56 na. Gising na, bayan ko, halina't makinig na, sa himig ng umaga, hatid ay sigla. Alatob-tublaan ay din naton pagkarampangan naton programa Balitang K5 sa umaga. Masunod na naton mga balita, DTX 500 Morning Newscast. Igin kausan naton ang technical side na K5 Milton Mate. Ako naman ka K5 Kevin Shosana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan bungkus ka sinirangan Visayas, K5 News FM. K5 News FM, championing the live of the Filipino.
1: Wow! May puso! D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Hinautonta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
5: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume, ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
4: Yes, maudyod, magka-brown out sa imong utok. Ang D3Bio, mupadaghan sa imuang metabolism, mupadasig kini, pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
5: Unya, sa ato pa, Sir JP, kung gainom kag D3Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
4: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
3: D3Bio. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahuna.
6: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
5: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
4: Ayay!
5: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang imong utok. Pero
4: correct,
5: ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba jud ang mga puste diha sa imo nga utok sa kataas sa imo nga oxidative stress.
4: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
5: Correct. Mao nay mahitabo kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste bisag moingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pod ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kong tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3Bio ang akong imnon.
4: Correct.
5: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3Bio. In short, Sir GP, ang D3Bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pod kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3Bio.
4: Wa, natay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako nasab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon.
6: D3Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
6: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon
9: sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 6:03.
10: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Digital Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mga ka-K5, adin na aton magpaso ng mga notisya. Nganya na para naton mga laray uluhan. Aton sumat lokal, cellphone, hananay vice mayor ang aboyog Leyte nga ginkidnap ng ginpatay, na-recover ha Tacloban City.
2: DSWD8 ng LPPO ginpakurkusog ang mga pitada para ang seguridad ha Regional Rehabilitation Center for Youth.
1: Aton sumat national, anay Senate Sergeant at Arms, Mau Aplaska, gintanggal ha serbisyo sumala han ombudsman.
2: Gan Attorney Claire Castro na hadlok harassment han pirang mga Pilipino nga nagprotesta Canada kontra kan PBBM.
1: Sumat halang yao patay nga lawas ni anay Iranian Supreme Leader Khamenei, ginlalamayan yana didto ha Iran.
2: Balita negosyo, utang han Pilipinas sa lumobo na ha 18.55 trillion pesos, gihataasi ha kasaysayan.
1: Ato naman, balitang wow, 45 anyos nga lalaki ha India, nakig-asawa han iya ugangan.
2: Balita entertainment, James Reid ginkulbahan makatrabaho ni Catherine Bernardo para iratilisering Someone Someday.
1: Samtang hato naman, sumat ha paugnat akusok. Alex Iyala, penerde ang world number 3 ngan defending champion dito ha Wimbledon Tennis Open. Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas, ini ang DTX 500 Morning Newscast yan ang adlaw Domingo, Hulyo 5.
2: Ako'y ka-K5, Eunice Fisabiliena.
1: Ako naman, ka-K5, Kevin Shusana.
2: Live niyo nga mababatian na K5 News FM, Tacloban 103.1.
1: Mababatian nga makikitaan gihapon kami. Din man nga parte, han kalibutan, ipinaagihan amon YouTube channel, TikTok, ngan Facebook page, K5 News FM, Tacloban Digital.
2: Ngan ha detalyehan ato na mga balita.
1: Abrihantan mga notisya, unahon tati kang diniha aton dapit naka-aresto ang Police Regional Office Eastern Visayas hin 1,337 nga nakatalapas hin magkalain-lain nga balaod. Era gihapon ni nakakumpismar hin mga kontrabando nagkakantidad hin 20.7 million pesos durante hin sobra usa ka yukot nga era operasyon gindumara habugos nga Eastern Visayas sa bulan han Hunyo. Sumala han Police Regional Office 8 ang mga operasyon inaglalakip hin anti-illegal drug, anti-insurgency, pagka-aresto hin mga wanted person, anti-smuggling, environmental law enforcement, ngan crackdown, kontra hin illegal possession of firearms, sugad man illegal nga panhoygo. An anti-illegal drug operation, amo in nakaghimo hin 98 nga operasyon, kundiin nakagresulta hin 123 nga drug personalities nga naaresto hasulod han bulan han Hunyo. Nakakuha gihapon ang kapulisan hin 1,645 kagramo hin ginaaligar nga shabu, ngan 8.29 kagramo hin marijuana, nga may adhe ni kantidad nga 11.19 million pesos hakabugusan han Hunyo. Igin report gihapon ang kapulisan nga 18 nga membro han New People's Army amo ang nagsurinder habulan han Hunyo. Nga nang kapulisan inaka-recover hin 8 nga mga armas de fuego ngan 8 nga mga granada tikang han mga operasyon. May daliwat nagka-aresto nga damo nga mga wanted upod na dinhi ang may adi ginaatubang nga mga kaso kriminal.
2: Nga na iba pa nga balita lokal, na-recover ang mga otoridad ang cellphone nga gintatagiyahan hananay abuyog Leyte Vice Mayor James Buhol nga ginkidnap ha Mayor Galete kaupunan niya anak nga kataliwan inatadan nga patay habarangay Imelda Silago Southern Leyte. Ang nasabi nga cellphone in na-recover habarangay 74 Bypass Road at Tacloban City. Pinaagi nagpapadayon ng investigasyon ng operasyon han mga kapulisan sumalahan mga otoridad dakuan maibubulig han natadaan nga cellphone basing mas mapadigon ang kaso kontra mga suspetsado han pagkidnap ng pagpatay hamagtalamay nga James Buhol ng Carlo James Buhol. Ginpapailarong pa forensic examination ang sulod han cellphone kundiin may mga nakuha nga kadugangan nga mga impormasyon na didahan na huibis han iginquest nga ginsampahan na hingkaso nga 2 counts of kidnapping with homicide ang tulong nga suspetsado haabuyog district office han Leyte Provincial Prosecution Office.
1: Hay ba pa nga balita o sa naman ang naaresto tungod hingkaso hinpanlugos na aresto ang number 3 most wanted person a regional level ngan hiya gihapon ang ginkukonsiderar nga number 1 most wanted person ha municipal level habugos ka Eastern Samar durante han intelligence operation hadton July 3 ha Sitio Palanas Barangay Vigan General MacArthur Eastern Samar. Ining operasyon nagresulta han kaaresto han 49 anyos nga lalaki nga naatubang hintulo ka ihap hin qualified rape of a minor. Inintungod han mandamiento de aresto nga ginpalusad han RTC Branch 3 Hagiwan Eastern Samar waray piyansa ang nasabi nga kaso nga niya na ini nga tawo inaada ha kustodiyahan kapulisan ha General MacArthur antes ig turnover ngadto han korte nga nagkakapot han nasabi nga kaso an operasyon in gindumara han mga personales han General MacArthur Municipal Police Station ngan ginsuportaran han Eastern Samar Police Provincial Intelligence Unit.
2: Kadugangan pa nga sumat lokal ginpakurusog han Department of Social Welfare and Development kun DSWD Eastern Visayas ngan Leyte Police Provincial Office ang mga pitada para han seguridad ngan mekanismo hapagbato ng mga insidente Regional Rehabilitation Center for Youth o kun RRCY iniingin buhat hadton Hulyo 3 ipinaagihan usang coordination meeting habot nga han DSWD8 ngan LPPO ginpangunahan ang paghimangraw ni DSWD Regional Director Grace Subong kundiin nakahimangraw niya Hira Police Colonel Celerino Sacro Jr. Officer in charge ng LPPO ngan Police Lieutenant Colonel Jennifer Medalla, Happy Hand Police Community Affairs and Development Unit ginrestoryahan nira ang pagparingon han mga security protocol pagpaupay han mga incident response procedure ngan pagpahurugot han koordinasyon han ahensya han DSWD ngan han kapulisan lakip gihapon ha era ginpanghingadayan ang kadugangan nga pitada parang siguridad ngan suporta nga maiahatag hana PNP agud masiguro ang kataluwasan ng pasilidad han mga nagtratrabaho dito ngan han mga kabataan nga nakapailarom ha rehabilitasyon han RICY.
1: Hay ba pa nga balita, igbabalik na ang face-to-face classes sa San Jose National High School. Buwas ining adlaw, Hulyo 6, Lunes. Katapos ang makarimadimang insidente ng panmusil, hadton Hunyo 22. Sano magtikang ang klase, padayon ang paghingayad ng pag-repair. Han mga classroom nga nadistroso, han shooting incident. Ngan iba pa nga mga parte han eskwelahan. Kaparte han pangandaman, ang panmintar, han mga pasilidad. Pagbutang hinbag-o nga perimeter fence ngan pagpahiroy taas han kadaan nga mga pader kataliwan han shooting incident igin patuman han DepEd an modular classes hatulong nga mga eskwelahan na San Jose lakip na an San Jose High School agud diri madilatar an pag-aramhan mga estudyante haluyuhan insidente manunumduman nga natawo an shooting incident hadton Hunyo 22 kundi intulong nga mga minor de edad an naawat an kinabuhi ngan mga estudyante gihapon han nasabing eskwelahan ang mga gintatahapan samtang ginpahurugot na han DepEd ang pagpatuman han security protocol ha mga eskwelahan paran siguridad han mga kabataan.
2: Katapusan nga balita lokal, ginanunsyo ang Allied Care Experts kon A sa Medical Center Tacloban nga nakagawas na ira ospital an usang estudyante han San Jose National High School nga usaha mga naging biktima han shooting incident ha maong eskwelahan sumalahan pahayag han maong ospital malinampuson nga nakumpleto ang tanan nga ginkikinahanglan nga proseso medikal para iton katalwasan han bata. Nagpasalamat gyapon ni Raha mga nagampo ngan han mga nagintindihan nga tanan nga para recovery hiton mao nga bata samtang nga naghangyo naman iton Ace Medical Center ha publiko nga likayan ana pag share o pagpasarang hin mga espekulasyon na kasumpayan personal nga medical information han bata.
1: Oras alas 6:14. Anaton mga sumat lokal igin padangat haton han DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Intatanggal ang mga toxin sa atong lawas, ipinaagihan DTX Coffee Mix.
0: Balitang National!
3: Balitang National!
1: Sumat naman tikang ha, kauluhan. Igin pasamuak ni Ombudsman Boyeng Rimulya nga gintanggal na ha serbisyo, hianay Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa Malacan Rimulya. Didapahan Lunes, in pinirmahan na niya ang pagpatanggal kan Aplaska como Acting Sergeant at Arms han Senado ngan Sergeant at Arms han Commission on Appointments. Waray naman igsumatan Ombudsman kung ano ang rason han pagsikari han anay Sergeant at Arms tungod kay makuri inig explicar. Pero sa ring ni Rimulya nga igpapagawas nira ang bugos nga desisyon agud mabasa gihapon han publiko kung kay ano nga era gin dismiss

0: Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga nakaabot yung kahadlok hanmay dumao paira nga mga Pilipino nga nanangudliat nakatuhiraha Vancouver, Canada. Sumala ang Castro nga may grupo yung Pilipino nga dumao paira haniya kaupo dahil samtang naghihimo yung social media reels kapartehan ira trabaho. Hanpakianhan kung hiyabay Castro dito na gumuliat itong mao nga grupo. Ginsingan ni Castro han mga nagprotesta nga Pilipino nga sumatan niya yung Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mag-resign na. Hausa naman nga video nga nagsara nga social media. Ginlanat in pirang ang mga Pilipino ira Castro nga na Residential Communications Office Director Robertson Ramirez sumalahan abogada nga di riya sigurado kung hinumana ang ginsusuportahan o giniiduluhan itong maong ang mga Pilipino nga nagiinakan hin BBM resign maleta nga magnanakaw kontra haira ni Ramirez. Sering paniya nga bisan pa kung may the freedom of expression diri kinahanglan maging bastos tungod kay diri sugad ang mga Pilipino. Nahadok gihapon ni Castro hanla nato nirahan mga Pilipino nga nagproprotesta tungod kay diri na maaram nga bangin maraot nga buhaton kung ano itong maraot nga buhaton hiton maong nga grupo haira. Laki pira Castro ngan Ramirez, ha grupo nga kaupo ni Marcos, ha iya pagbiyahe ti kapakadtoa Vancouver, Canada, didahan huibis para iton bilateral talks san presidente ng Pilipinas nga ni Canadian Prime Minister Mark Carney.
1: Anaton mga sumat nasyonal igin padangat haaton han DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Nag-co-control han high blood pressure ngan diabetes and DTX 500.
2: Balita International.
1: Sumat naman tikang halangyaw nga labnasan. Kadam-an nga mga Iranian an mga nakisubo hapag kamatay han iraanay Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei didto ha Imam Khomeini Grand Mosalta. Ginbutangan hin banderahan Iran an lungon han anay leader ngan kaupod gihapon niya nga ginlalamayan han mga tao an upat pa nga iya pamilya nga nagkamamatay gihapon hadton Pebrero 28 tungod han pag-atake han Amerika ngan Israel ha Iran nasod. Hausa nga video nga ginpost han state media news site didto Iran igin sumatan mga tao didahan lamay ni Khamenei nga papatayon nira kung hinuman ang pumatay han ira imam. Samtang nagplano naman ang mga otoridad para pagkontrol han minilyon-milyon ng mga individual nga posibleng umapi ang mga posisyon hamasunod ng adlaw. Sugad man ang ira paghatag hin libre nga transportasyon pagkaon ng temporaryo nga mauukyan. Igin pakita ha publiko ang lungon han anay leader tikang ang Huwebes, Hulyo 2. Nga nakatalaan naman ng iglulubong hiton Hulyo 9 ang sumunod nga Supreme Leader han Iran nga anak ni Khamenei nga hi Mutaba Khamenei inwaray pa magpapakita publiko tikang han masamaran hiya durot han siyahan nga pag-atake han Amerika ngan Israel.
0: Katapusan nga Balita International. Usa ang patay han lumaprak an usang agutiay ang aeroplano ha 108 kaandana nga building ha Beijing di dayto na Hulyo 26 sumalang pahayag ang gobyerno ng China ang piloto la namatay samtang 13 nga mga individual ang samaran pero waray naman ha ira may grabe nga kasamdan. Subay naman ang mga otoridad di dayto ng Huwebes Hulyo 2 gumawas sa investigasyon nga nagplano ang piloto nga awatunan iya kalugaringon nga kinabuhi ging kilala iya apelyido na Liu kundi ina ang two-seat training plane nga iya ging gamit tikang ha Beijing inwaray sunod haruta nga iya naman unta aagian na nawaray ang gihapon komunikasyon ha iya samtang nagmamaneho iya han eroplano hadto na tikagarabina didto na lumaprag ka ang iya ginmamanehoan ang eroplano ha CITIC Tower nga may ngaran nga Zuna Building kundi ina nabuhuan la itong mao nga building hahataas nga andana hini Hilyu in waray permanente nga trabaho diborsyado nga nag-usahan la irabalay may gihapon niya insomnia nga anxiety kundi in ginsurat niya iya journal nga nagplano iya awaton aniya kalugaringon nga kinabuhi.

0: Mga K5 naton balita international gin padangat haton han DTX Liniment Oil. Mapapa sana oil ka. Didehiton gin hawangan mahuyayag nga banyos DTX Liniment Oil.
1: Balita negosyo.
2: Haton man na balita negosyo, sumaka habag-o nga record high nga 18.55 trillion pesos ang kabug-usan nga utangan Pilipinas sa hakatapusan itong Mayo yan ang atuig mahuman na kumuhahin duro damo nga pautang ang Bureau of Treasury para mga gastuson han nasod subay haori nga datos sa tikang Philippine Statistics Authority kung PSA ang populasyon han Pilipinas in umabot na ha 112.33 million nga mga Pilipino kon diin kada usay may utang nga maabot ha 165,000 pesos sumalaha BTR nga ini ang nga pagsaka ihin 41.41% tigang hantun Abril in durot han pagpagawas ang gobyerno han mga domestic security bisan pa man may ada mga kakulangan tigang hitun padayon nga gera ha Middle East samtang napungan ingguti ang paghitaasan kabugusan ng utang tungod ang pagkusugan peso kontra dolyar kundi inaada na iniya 61.50 pesos hagkatapusan ng Mayo kumparar ha 61.54 direto ng Abril. Ginkakabarakan naman na nga malabuan o malabaw ha 19 trillion pesos ang utang ng nasod antes mahuman ang tuig 2026 tungod ang nakatalaan nga o tungod na katalaan humuram ang gobyerno hin 2.68 trillion pesos agud mapunan ang kakulangan na hito na budget.
1: Balitang wow!
0: Hanaton balitang wow, ipapadangat haton ng Extend Food Supplement for Men. Dere na nakakausa, nakakaduha, pwede patubtob ha ikalimang round basta naka-Extend Food Supplement for Men. Naibaliwat ini nga love story, nag-viral sa social media, kay nagpakasal ano sa nga lalaki, han iya ugangan nga babayi. So kung ini nga lalaki, nakig-asawa han iya mother-in-law. Nabiyudo ang 45 anyos nga lalaki, si Sikandar, kay dito man ini ha India. Han mamatay ani iya misis. Salit, nagdesisyon ini nga bumalhin. Binalhin hiya nga duhan balay han iya mga ugangan upo da niya duha nga anak. Paglabayhin pira ka bulan na in love hi Sikandar han iya 55 anyos nga ugangan nga hijita. Waray man didihi sumat kun. Ah, may da asawa ngayon hijita. Nagkamay ada hiren romantiko nga relasyon. Pero ira inigin sikreto haira mga pamilya, ila binaha mister ni Jita, nga father-in-law ni Sikandar. May ngayon mister ini Jita, nga ugangan nga lalaki ni Sikandar nga hi Dilashwar. Pero sering pandarahonon, waray sikrito nga diri nabibisto. Nabuklo han mga marites, ang sikrito nga affair, hininga biodo nga naniya ugangan. Nga duro naman nga igin kasina han mister hini nga babayi nga ugangan. Igin patawag ang duha dito han ira mga opisyal. Nga waray igdiwara, waray igdinay ni Sikandar ang iya relasyon haniya ugangan. Tungod hini nga paghibuyagyag, nagdesisyon ang konseho han ira bungto nga himuon nga formal ang ira relasyon ipinaagin kasal katapos mabatian ang pagkumpisal ni Sikandar ngan Jeta ginkarawat nala ni Dilashwar ang relasyon handuha nganya na ang biodo in naglulurungon han mag-asawa ngaya ugangan so ang babae nga ugangan duhan ang mister ang iya original nga mister ngan han iya umagad naglulurungon nala hira hinusa nga balay. Oras mga ka K5, bala 6:26.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: ito naman na Balita Entertainment, igin sumat han singer-actor ngay James Reid ha publiko ang iya inabat han makatrabaho niya hi Catherine Bernardo para ha Tierra TV series collaboration nga Someone Someday. Sumalhan aktor nga gulpe itong iya inabat nga kakulba tungo dito na pressure hiya nga makakaupo na usang proyekto ang mga big names sa era industriya. Suganalahan A-list kapamilya actress pero super grounded naman kunoy cast nga nihaira set ingin paabot ang actress nga usahira nga pamilya. Damo gihapon anay baroan ni James tika nga hands-on nga actress. Excited naman ang singer-actor nga makitaan hirahan fans haira proyekto nga Someone Someday kundi ina anak makaupod gihapon ni Rahimaha Salvador. Dugang paniya nga aniya comeback project ina bagahin bagabagin bumaya ha acting industry hin maiha nga panahon. Ang giuri nga film project ni James amo ito na Miss Granny hatun 2018 na kaupo ni Sara Jeronimo samtang uri naman na niya nga TV series amo Until I Met You nira ni Nadine Lustre nga iya ex-girlfriend.
1: Balita Sports, Sports, Sports.
0: Mga kaka-K5, adto yan ha Cloud 9 ni Pinay tennis star Alex Iyala. Inintungod ka iya penerde ang defending champion han Wimbledon Open Tennis Tournament. Inipagod nga defending champion hi Iga Swiatek han Poland. Amo ang world number 3 ha women's world ranking. Kagabi ang iralaban. Naging dikitay ang siyahan nga set kundi nakadaog hi Iyala 7-6. Pero din ang ikaduhang set, egen lampaso ni Iyala niya kaatbang 6-2 ang score. Tungod hini mga kakaypa, nakasunod hi Iyala ngadtuhan sunod ng round. Nakahimo naliwat hi Iyalen kasaysayan ha World Tennis. Kay hiya ang gisa siyahani ng atikang ha Pilipinas nga nakasunod. Nagtuhan round of 16 han Wimbledon Open. Ang Wimbledon Tournament amo ang pinaka-prestigyoso nga torneo halarangan han tennis. Tungod hini, tikang ha number 29, magtitikahitaas pa ang world ranking ni Alex Iyala. Anatomy Sports Update in Durot Haton han Mighty C, the Alkaline Vitamin C, garantisado ang Mighty C nagpapadigon han resistensya. Mga kakay-5, iyo pala nabatian ang katukiban han aton mga notisya ha DTX 500 Morning Newscast, yan ang adlaw, Domingo, Hulyo 5.
2: Ako'y kakay-5, Eunice Lagado.
0: Ako naman, kakay-5, Kevin Siusana. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawa na syudad ang Tacloban nga nabugos na sinirangan Bisayas.
0: K5 News FM.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ano si Janice? Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos sa kung baan na ako. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time doc ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magpotocopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa band paper dili maapil kopya. Mao nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa cellula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mubobo ang genetic information sa bag-ong cellula.
6: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni Anidoc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
7: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
6: Munay.
7: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw-law kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres. O matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
6: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
3: DTX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika. Garigyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og MyTC.
6: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
7: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
6: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
7: Nabantayan ba nimo Sir GP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
6: Ayay,
7: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
6: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
8: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert. With Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: An aton oras, alas 6:35.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ko kita yana habulan han Hulyo. Mga ka-K5, bagan pirala to kaadlaw nga naglabay, Hulyo na ngayon. Kumusta di da na aton mga paraguma, na aton mga puro pangisda? Labi na gihapon ang mga magkaiba-iba nga sektor, nga patas nga nagpapakabuhi, ang aton mga tricycle driver, ang aton mga jeepney drivers, mga bus driver, mga coaster driver, mga van driver, o iba pa nga mga sarakyan pampubliko. Kumusta ka mo dida? Ngan siyempre, kumusta ang aton mga empleyado sa city government, iba pa nga mga ahensyahan gobyerno, o iba pa nga mga private agencies nga dako anay ko kontribuer na ibubulig han pan ekonomiya hatakloban leban labinag gihapon habugos nga sinirangan han Eastern Visayas. So mga ka K5 of dinalawat ako niyo sa kobino sa kauras hinto nga kay damo nga importante nga mga bagay nga aton pagrestoryahan. Ang tanan, magiging updated ka mo. Ang tanan, panibaruan niyo nga may kalabutan, hanaton mga paguma, hanaton pangisda, o iba pa nga mga pakabuhi naton na sektor, hanaton agrikultura. So, kumusta dida hanaton mga kabaranggayan, hanaton mga kapitan? Nauhuman pala ang pinakamarisyo nga mga panhitabo sa syudad ng Tacloban. Nauhuman pala ang piyesta ng Tacloban, mga ka-K5. I hope damo ito ang mga nagkapapaldo. Humanlahan piyesta, han syudad han Tacloban. And I hope na mag-enjoy ka mga tanan, mga ka-K5. So, yan ang adlaw. Damo hindurong ang mga importante ang aton mga iga-highlight, ang aton ipapasabot, ang aton ipapakita ayo, mga ka-K5. Salit, ayaw ka mo pagtukal sa kubino sa urasin to nga. Kaupod natong didiyana, hika K5 Edward Sanyagan, nga ninyubos kasangkay, hika K5 Milong, magiging kaupod o kasagabay niyo sa kubino sa kauras, hinto nga. Pamati ka mo, nga ayaw ka pagtukalita ang programa. Ka-K5 Edward, mo pingaga. Ka-K5 Edward, mo pingaga. Nakasunod na yung ka-K5 Edward. Kaupod na ito niya ng mga ka-K5, hika K5 Edward, at yan na hiya live, ha, farm, dito ha, alang-alang, Leyte. Yes, ka-K5. Ka-K5 Edward.
1: Yeah, maupin nga aga, ka-K5 Bilong, karoon ko na i-check kung nakaka... Yeah. Karoon ko na i-check kung nakakaabot back na hain mo yan na. Tara ko signal, tigang din ako ma.
0: Loud and clear, ka-K5 Edward.
1: Oo, maupingag hayong nga tanan, mga ka-K5. Adi ka tayo na ako, mga ka-K5 Milong. Hindi kita katurog kay karag na ito may experience. Hindi pagmamatay ito na agang ito na ito ni babatian. Inin nahuni, inin mga katamsihan, inin pagtuktuga o kitong mga manok, ka-K5 Milong. Inin pag inagir, ano ba yun? Pag inagirik ba yun itong baboy?
0: Pag inirik ang mga kababuyan.
1: Pag inirik ang kababuyan, at yung pagmatay itong kaagahon nga, inin pagpunias itong bagong adlaw ka K5 Milong.
0: Wow.
1: Nga, imo nakikita inin maburong, foggy, nga kaagahon din yung uma.
0: Ako didi ka K5 Edward, na lipay ako pagkita. Maupay kita ng bukid nga, naatubang ako ka K5 Edward. Hiton bukid di hiton party ton apitong maupay kitaon ka kay Pepe Edward kay maupay yana an aton panahon. I hope maupay an kuan yana kahimtang ka kay Pepe Edward. Ano ta aton yana update hitaton panahon para magiyahan naton mga paraguma or iba pa nga makabugtuan naton ka kay Pepe Edward.
1: Didi ha uma ka kay Pepe Milong amo ito it magakabutangan ha. Masirak inin pag-abre inin bago nga adlaw ka kay Pepe Milong. Paparitun ka sayuran to natong mga nanmamati. Habang agintagan ko kami hini nga picture kay malaom-laom ka K5 Milong.
0: Ang mga dinama, ada pa?
1: Adi pa!
0: Sana all!
1: Damo pa ka K5 Milong. But anyway, kadiyon anin natin balita at magamagigid ka tayo itong panahon niya ng adlaw. Sano ka mo magkalakat tayo tag sa mga panimalay. Por lo menos, na ibabaro ka mo kung ano itong kabutangan itong panahon. Por bida ini nga bagyo. na adto ha West Pacific
0: Super Typhoon area, Super Milong. Typhoon na ka K5 Edward ano?
1: Super Typhoon makaradlo kini apektado ini itong mga lugar itong Saipan and pira pa mga lugar din sa Pasipiko ha. Ini nga tropical cyclone pero gawas din Philippine Area of Responsibility. Wari kita ni sarang ikabaraka ka K5 Milong ano? But itong eastern is apektado itong eastern section itong Luzon and Visayas. But kanyang anin natin yung tropical cyclone, gawas itong Philippine Area of Responsibility ganin yan. But for purposes nga may pahibaro natin itong aton mga, I mean, may pahibaro natin itong mga manmarate, okay? Harayo ini, Super Typhoon Bavi, okay? B-A-V-I. Nakatuin ni kanina magahon na 2,700 kilometers east, itong eastern Visayas. Itong kakusgunin nga hangin na abot na 195 kilometers per hour. Harani sentro ng pagsubasko ha. Take note kay K5 Milong ha. 240 kilometers per hour.
0: Pastilan kakusog ka K5 Edward. Makaradlok.
1: Makaradlok. Ito ang naiyay ni Subasco 240 kilometro kada ora. Nagiyos ni West at 15 kilometers per hour. Mahinay pagod biyahe hininga bagyo ka K5 Milong. Okay? But orain ni epekto aton kay gawas niya Philippine Area of Responsibility. Ano? But anot mga weather system na makakapekto aton niya ng adlaw? Nasiring didi itong Easterlies, apiktado Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, and Dinagat Island. So din niya haton ha Eastern Visayas region at apiktado kita hininga Easterlies. May mga gayon na magiging partly cloudy to cloudy skies. Yan ang adlaw, may naghihapon na probability in patsara ng pagtarhitingan paguran. And itong Metro Manila, ang ibang aparte ito natong nasod, localized thunderstorm, itong weather system na makapekto haira and may na chance naghihapon in patsara ng pagtarhitingan paguran. Now, itong mabiyahe ha kadagatan, yan ang aga, natong mga piyahidor ha kadagatan, itong forecast, itong coastal water condition, yan ang adlaw. Deni Adra Visayas, oray sa dangi kabaraka ka K5 Milong kay
0: Slide to K5 Moderate Edward. La. Good news ini haton.
1: Good news, Slide to Moderate la ito magiging karta nito naton kalalawdan. It pinakataas nga balud da pagatan sa pag-asa adalah mga 1.2 meters. Oray luwat gale warning nga ginpalusa nito pag-asa yan ang adlaw sang litpabor para iton mga mangirisda. But ito natin liwat temperatura ka K5 Milong. Wow, magmumulay 34 degrees Celsius. Itong heat index, mga 38-39 degrees Celsius.
0: Mapasuliwat ka K5 Edward.
1: Mapasuliwat. Oo, anadong adlaw, just like what you have said, nga nakita mo good direct kahayag itong kabukiran, gina apitong, kaya ada ka man yan na studio.
0: Oo, ka K5 Edward, mo pa'y pagkinitaw ng bukid.
1: Oo, sunrise yan ang adlaw, 5:32. Alas 5:32 kanina ang agar, so midnight ang adlaw. And matutunod liwat niyan alas 6:30. Hapit itong kagabihon ka K5 Milong. Ha? So amot at karta na itong panahon, habugos nga inin Pilipinas yan ang adlaw. But i-check naman natin itong weather. Din niya takloban ka K5 Milong. Magkaka-experience kitahin paborable nga panahon na yan ang adlaw ka K5. As you have stated earlier, malamrag din ito yung nakikita, ha? Oo, di na gawas hinin aton na studio. Magkakada kitahin na favorable nga panahon niya ng adlaw, but may naghihapon puruhan hinin patsara nga pagtarahitingan paguran. Magawaray la ini. Oo, magkulop, may the probability patsarang and sering patsarang takalas nga mga pagtarahitingan pag-uran. Okay, kakulop din niya o mga kakipayb Milong, mga kakurulpon na naka-experience sa kitang pag-uran sanglit pabor para itong aton mga pananom. Okay, sige.
0: Tarahitila so, din niya kakulop kakipayb Edward, hatakloban.
1: Tarahitila.
0: Tarahitila. Oh. Mupay kay umuran dida.
1: Muna, umuran dida. And naayon itong mga saging na akong pinananom.
0: Wow, kakipayb Edward. Oh, ano yung mga prutas wow. Si pananom na kakipayb Edward? Wow!
1: Wow, ani saging.
0: Iba talaga. Iba talaga ito, Deha Farm. Sige la.
1: Kakipayb Milong, third generation na ini. Ini saging, nagikatulo na nga ni nga member at pamilya, nititika gunti. Okay? But inihiya, igagarantiya kagudhay mo nga hinog sa puno. Ha?
0: Matamis, hindi rito ka K5 Edward.
1: Oo, oh, hing katatamis, hininga bangaran nga saging. Nga tikang didi, ito na akong inang gindi dinalusan nga uma. Yan ang aga kay Mayroon ko bahaw kakulop. And then, nga nakagido, may napamangin din yung corned beef. Mabangin ini mag, ano ka pa yun eh, mag daot. And corned beef ini kakipay milong, nga mga bugos pa ba, an unod ba? Oh. Di rin yan sa ba, oh, di rin yan sa bawan, oh, di rin yan nag, nagkakaprag ba nga mga unod ba, an baka. Ini nga klasihin na corned beef, an mga bugos ini.
0: Naka-cubes pa, cubes.
1: Bagasugan ito, gisa ko yan ang kagahon, hinin, lasunangan hin na sibuyas. Kaya mo takaroyag damot lasunangan sibuyas. Anak bahaw nga kanon kakulop. Pinadisan ko latin yung saging. Ha?
0: Wow! Nagpipinawa ka lahamon permi ka kay Pab Edward. Nagbabasa lakot ka na Domingo kay Permintirek na naawa hit imo di dagi pipina kita hamon. Sana all nala ka kay Pab Edward.
1: Okay do, kadamot bungat limonsito yan ha. Maharam ka kakulop ka kay Pab Milon.
0: Ano man pwede namon gubaton yan ang ada?
1: O pwede God. Oo. Makadi ka.
0: Niyan, kung may ada, ikasabot ka kay Pepe Edward, gugubaton ka namon para may iba natin mga dinama dida.
1: Oo, kay lulutuan ko ikaw hinkwanda yun, hinin, susubang ko ikaw hinit, bisan labagay yellowfin.
0: Ha? Wow.
1: And pwede kita yellowfin or kay kakulop, umalit akong karne, kay Pepe Milong. Ha? And then ribs. Inin ako nga nit nagluluto ribs diri ko tong dinidiretso kin preprito ako na nay bagagin mamarinate katapos ako na ni pinapakaladkaran itong minarinate.
0: Wow, para, marasa ito ka kay Pab Edward.
1: Para ananam sumalupsup good didat mga unod.
0: Pati pangadatulan ka kay Pab Edward.
1: Oo. Katapos diri mating ah. Diri ba ito bang nagiging away ka ba hinin ribs ba?
0: Pati ang ngipon nga tika tatanggal-tanggal.
1: Tanggal. Balitaw. Amo lang ini kagipay milang kinabuhi didi. Inin, diri kita pwede magagulat kung saan kita pwede nga maging malipayon. Sanglit kada adlaw, dapat pwede kita kagipay milang malipayon. Okay, so ano't ato baga paghihinga na yan ng adlaw?
0: Okay, kagipay Edward, kumusta hon anay nato din mga taga-alang-alang Leyte? Total ada ka naman. Kumusta rin dahil Rami, your lovely you, nga na niya nanay, konsihala, Lida you. Nga, ang mga kabugusan nga sanggunay yung bayan ng alang-alang Leyte. Kumusta ka mo dida? Maram ako nga damo ka mo dida yan ha? Nga nagkikita... ha Facebook or ha YouTube ngan damo kamo dida nga namamati ha iyo radyo kasi makusugan aton signal halang-alang Leyte ka kay Pab Edward. And of course kumusta didaira anaton mga tagaharo Leyte. Waray pabor-pabor. Tagaharo gud ta akon partner yan ka kay Pab Edward. Dapat kumustaon permi naton mga tagaharo Leyte kay mga diehard gud din ura-urakan ka kay Pab Edward. Baga nadadara na laki ni kay magneighbor man kita nga bungto ka kay Pab Edward.
1: Direto ni Rama Kwanhaton. O, nga ito ng mga tagaharo ay gudin ni Kakay Pab Milong.
0: Oo, tagaharo ay. Tapos si Rayo ay.
1: Okay, anay, congratulations sa iyo ngayon, Dida City Agriculturist Office. Naghakot daw kamon award kakulupan pa si Dungog han Department of Agriculture Region 8th year anniversary.
0: Yes, Kakay Pab Edward, didahan Friday. Kumbaga, natagan kita yung higayon. Di rin natin kadaogan Kakay Pab Edward. Kadaogan inhan mga taklubanon. Kasi ano kung wala yan mga taga-takloban, diri kita siguro yung nagiginso ka din. Diri kita naging awardee ka kay Pab Edward.
1: Okay, sige. Importante nga ginistoryahan natin partit sektor at agrikultura nga pag-asins ito natin rehiyon. So dapat inindikalibre ko ito natin mga magtatrabaho, gobyerno, labi na sektor at agrikultura. Ano ang mga award nga nakarawat ka kulupan City Agriculture Office kay hakpakay baro usakahan mga awardee hadto nga katitiro ka kay Pab Milong?
0: Okay, ka kay Pab Edward, actually, inipirmi gimbubuhatan Department of Agriculture Regional Field Office 8 kada tuig, tinuig ini nga celebration hapag sa orog han 128 anniversary, ika-128 na katuig itong Department of Agriculture ka kay Pab Edward. So, natabuin ni didahan Biyernes dito ha, Fans Hotel, hanaga ka kay Pab Edward. So, natagan kita yun higayon nga maka-attender. Tungod kay, usamang kita, gintagan yung mga pasidungog, gintagan yung mga pagkilala, hanaton mga paniguro, hanaton mga gimbubuhat, hanaton mga paghatag mga serbisyo ng mga suportahan sektor nga aton ginsusuportahan ka kay Pab Edward. So okay. Siya ni ka kay Pab Edward. Ang Tacloban City, ang local government of Tacloban City is one of the outstanding partner han Department of Agriculture han implementation han tanan nga mga banner program san Department of Agriculture Regional Field Office 8 ka kay Pab Edward. So, okay. O sakit tayo nagigid gihapon dito ka kay Pepe Eduard nga kunuhay award di gihapon. Outstanding
1: kay,
0: city.
1: Kaya nga kunuhay man.
0: Di ba mo taton mga termino dito alang-alang na harulete ka kay Pepe Eduard. So may ada kita dito nakarawat nga pasidungog ang tawag hini ka kay Pepe Eduard Transformative Leadership Award para an implementation ng National Urban and Peri-Urban Agriculture ngan usa gyapon kita kay Pepe Eduard nga outstanding city agriculturist in Eastern Visayas.
1: Oh. Ngayon, an outstanding city agriculturist ka ha? Milong anadi gulpi ka kay Pepe Milong ha.
0: O makalilisan ka kay Pepe Eduard.
1: Ano pa?
0: Siyempre, diri man ini gihapon natutuman or diri gihapon ini nahimugso ka kay Pepe Eduard nga aton mga awards kun wari gihapon na naton mga kasugbong. Okay. Kapag implementarhan programa.
1: Anong award nga nakarawat?
0: So, upatan aton mga agricultural extension workers nakakarawat yan pasidungog ka kay Pepe Eduard.
1: Okay.
0: Usahan aton special program, an Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture. Naton naka-assign nga agricultural technician ni Mr. Jury Dakotanan o sa gihapon nga outstanding agricultural technician.
1: Okay.
0: And of course, an aton focal person and high value crops development program o sa gihapon nga outstanding agricultural technologist nga hi Miss Eileen Kimbo. O sa paliwat nga agricultural outstanding agricultural technologist an aton OIC chief section and crop section ka kay Pepe Eduard hi Mr. Eliseo Cairel alang-alanganon ini ka kay Pepe Eduard.
1: Okay.
0: And usa nga naging outstanding agricultural technologist gihapon an aton focal person ha rice program han City Agriculture Office si Miss Rodora Tingson. Tagalang-alang gihapon ini ka kay Pepe Eduard.
1: Oh, di naghakot ngay alin na award ng mga tagalang-alang.
0: Ngan siyempre pa ka kay Pepe Eduard most outstanding academ ang Tacloban National Agricultural School han Barangay Basper Tacloban City o sa yarang outstanding implementor han National Urban and Peri-Urban Agriculture. In fact, National Award di gap inira ka kay Pepe Eduard. Kahuman hini nga aton, kahuman adto, nga awarding din ni Harijon, magibiyahilo at ini para Manila nga aton mga outstanding young men and women, young senior high school and junior high school students han Tacloban National Agricultural School ka kay Pepe Eduard. And naging outstanding principal gihapon hi Dave ang principal ng Tacloban National Agricultural School.
1: Okay.
0: Ni Sir Dave ngan han tutulong nga ira mga focal person on agriculture, organic agriculture, national urban and peri-urban agriculture. Kumbaga hakot award gyap ira ka kay Pepe Eduard, lima nga award ang ira nakarawat ang Tacloban National Agricultural School. Samantala ang City Government of Tacloban, Truhan City Agriculturist Office, may nakarawat kita nga unom nga outstanding awards.
1: Bato. Congratulations ka kay Pepe Milong.
0: Damo nga salamat ka kay Pepe Eduard. Nagpapasalamat kami siguro. Kaparti ka mo hini nga amon mga nakarawat nga mga pasidungog. Dire ini amon la paniguro ka kay Pepe Eduard. Dako ang iyong naging contribution, ang aton mga paraguma, ang mga taga-media, ang aton mga puro pangisda, of course, ang aton mga empleyado ang City Government of Tacloban, Truhan City Agriculturist Office. Damo nga salamat sa iyong atanan.
1: Okay. Asa na tinuod nga leader, dirgi na angkon nga tanan at credit.
0: O, kake Edward, amo nga nasa ko kunuhay. Kasi dir ini akon paniguro. Paniguro inihan mga tawo nga nakapalibot ha akon.
1: Okay. Kay sayod gud ako ito ni mo liderato di da City Agriculture Office and sering ko pa you deserve it. Congratulations. I hope padayon ka kay Pepe Milong nga maging instrumento nga makabulig itong sektor itong agrikultura. Okay.
0: This is our passion and commitment ka kay Pepe Eduard. So gaday mo gihapon.
1: Oh.
0: And of course akong gihapon taganhin importansya yana kasi kakulop lang ka kay Pepe Eduard. We formally organize ang Tacloban Green Integrated Farmers Association. This is a group of retired professionals, bankers, mga business owners din sa siyudad ng Tacloban or din sa Eastern Visayas nga gusto nira gihapon mag-engage sa agriculture kasi nakikita nira nga bisan hira diri mga agriculturist, bisan diri ra mga paraguma, bisan diri ra mga fisher folks, nakikita nira nga dako it ira magiging kontribusyon itong sektor it agrikultura. So mga ka-K5 Edward, na-amazed ako kakulop kasi dito kami nagtitiro kanaton demo farm. Hanyo Kawayan, Tacloban National Agriculture, Tacloban Agricultural Crop Resources Hub, Hanyo Kawayan, Barangay 101, nga ginatinda, na, ginatindiran diri, diri sobra kumulangin 30 nga mga business owners, mga agripreneurs, nga mga tourism sectors ka K5 Edward kasi nakita nira nga dako itira maibubulig hasiktoran mga paraguma, nga mga puro pangisda. So, ang napili natin nga presidente, si Sir Ruel Ladera. Congratulations, Sir Ruel.
1: Oo.
0: And of course, si Dr. Salinas, ang usa nga makarit nga doktor, ang Divine Word University, Divine Word Hospital, K5 Edward. Oo. Nga ni Doktora Hadok, usagiha po ng member of the board, K5 Edward. Nga na natong presidente han Bankers Association in Eastern Visayas, si Sir Kiko Barido. Usagiha po rin aktibo nga napiling nga opisyal hini nga grupo ka K5 Edward. Hopefully, mag-interest ka ka K5 Edward para maging kaparte kahit amon grupo. Damo-damoan kita hini ka K5 Edward. Nga papriho ang mission, papriho ang vision, papriho ang panuyo nga mapauswag ang sektoran agrikultura. Nga nalilipay... Nalilipay kita ka K5 Edward.
1: May nga umay ni Hira ka K5 Milong?
0: Yes, ka K5 Edward. Higluwag ang mga katunaan ni Nira. Sering panira, nagbibinuhis la kami. Waray produkto. Anamon tuna. Nga nalilipay ako nga. Nakilala ko si Mr. Jose Julio.
1: Oo, Julio.
0: Nakilala ka ni ka K5 Edward. Prominente ni nga apelyedo din he. Retired commissioner han. Social Security System. Nga usagad ako. Nga negosyante ha siyudad han Tacloban.
1: Oo, mamay ka lang ito. Sige. Ugaring laki ba ang ginitakon na lugar magahaligot la bagay naglu ang ito red doro haligot lat akon dere ako karauton.
0: Ka K5 Edward, may nagyapon kita mga agripreneur, nga mga dagong nga mga businessmen, mga business
1: okay.
0: Din ha Tacloban, dire gihap rulog pa timto na ka K5 Edward. Sering panira, it doesn't matter it kahaligot ng kahilawag itong tuna. That okay. Matters kung at ira commitment at ira passion nga mabuligan ang sektoran mga puro pangisda ngan mga paraguma naton din na sinirangan Visayas. Kay okay. May aday ni taga Barugo, may aday ni taga Santa Rita, may aday ni taga La Paz, may taga Burawin. Nga ani nag-uukoy ka K5 Edward sa Tacloban City, nagninegosyo din sa Tacloban City.
1: Okay, mo pa ito kay... Inin na babarat kita ka K5 Milong maabutin ng panahon rin na mag-uuma. Bawa pa hindi nga may mga professional, okay? Mga doktor, mga may kalito, mga banker, kaya ano? Pagluminos, mga establisado na ini nga mga tao, may din na ikakapital hiton pag-uma. Makakabulig init at mga good thing ang mga parag-umat at mga laborer na uma. And magiging instrumento na para hiton food production. I really appreciate hini nga effort nga... Kira ay nag-grupo or kamo ay nag-grupo para maging instrumento nga mapakurukusog pa sektor ang itong agrikultura din yung aton rehiyon ka K5 Edward.
0: Yes, ka K5 Edward. Actually, ka K5 Edward, nasiring hira, di na pa ini nagtikang han pandemic.
1: Oo, wari man mga libang
0: ito nga mga puro plantitas kuno, tapos nagkadaeran group chat ka K5 Edward.
1: Okay.
0: Ini nga ra group chat, dugay ni rasigan group chat pa urang bitin idea pa urang bitin mga experience pero kakulop lahira nagkiritain personal ka K5 Edward.
1: Ano na formalize na ini nga grupo
0: na formalize na kakulop la ka K5 Edward hira nagkirita personal. So maresyo ka K5 Edward naging mabinungahon ang diskusyon imbis ka K5 Edward nga makakag mauhuman kami in half day. Maluy ang Diyos, kulang ang oras ko ito, alas 5 ako lop. Kay grabing kadamon mga istoryahon, mga idea. Haro si ngalimtan ang pag-electan mga officers ka K5 Edward.
1: Oh, sige, nasiringan ni Didi Padinik, Grisula, nga pwede kami magbulig ni Sir Edward, nasiring Sir by Nicolas Napolis Grisola.
0: Yes, ka K5 Edward, actually, may GC kami ni. Sobra kami sa isinta nga members na.
1: Sus!
0: ka K5 Edward ngan na siringira buwas sir mag-aabang kami yung programa nga ni K5 Edward kay interesado ira tungod kay maaramira nga party pag umait aton pag-irestoryahan ka K5 Edward. Adi na nga nit iba nakikita ko na. Oo, nakikita ko na iba ka K5 Edward. Kagabi pala na siring sir maghulat baya kami yan iyo discussion buwas. Siko no problem. Tune in la kamo ha YouTube, ha Facebook nga na K5 News FM Digital. Live kami ni ka K5 Edward. Mga importante durot ang pamamatian. Kay siring panira ka K5 Edward. Wari na ra ibang alingaw. Kay labot lang edaran diri lagas ha. Labot lang.
1: Wala nalalagas.
0: Nasiring hira. Dapat it amon gin kakaon, amon gin tanom, amon kalugaringon tinanom.
1: Oo. Ito
0: kay Sir Jose Julio ka K5 Edward nasing man niya kakulop. Kaya naman na simple time is 10 o'clock aga nasing man niya. Okay. Og sa kuno kami magkadi, nagpinandalos-dalos anay kuno kami palibot. Ano yung mga tanom na siring iya, hira mag-asawa. So nakakalipay ka kay Pepe Edward kasi siring panira, dako talaga ini nga realization yan naton nga ang food security nga yung kuno. Diri itun paniguro, diri la kuno Sir Milong dapat amot maniguro. Dapat kuno kita nga tanan ka kay Pepe Edward. Sikutama ito sir. This is a shared responsibility between you and me and everybody dinya bugos nga Pilipinas.
1: Okay, sige. Hato pagbalik ka kay Pagmilong, we will take a short break. Hato pagbalik, para naman ang ato mga paraguma, mahibaro ka mo kung natagpira ba't presyo itong mga papliton din yung merkado. Diri ka mo masubrahan ka pitlok hinin mga trader, hinin mga middlemen. Karuyan na ito kay Pagmilong ang ma-update rin mga presyo itong mga produkto. Tika ka uma.
0: Oo, okay, kay Pag Edward, kaya damo yun at namamati atong radyo. Permanente ko nila naguhulat hinin nga aton mga panpresyo nito aton mga basic commodity. Gaging babalig ya, syudad hantakloban.
1: Okay, balikan nato rin nga aton na programa Asensor Rion ko. Uy, karin nato ngay paibaro, kaya Pagmilong ha aton mga nagkikita nga namamati, nga nagpapadayon, itong libre nga check-up ha. A Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tugtog init buwas, pizza 6. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulob on a first come and first serve basis. Sanglit, ining singabutan ninyo, ining libre nga check-up, itong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga na imamutang ang Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad ining Tacloban. Para rin tuliwat, may nakamahigayon nga makapabalit na ang mga dekalidad nga mga herbal products, ha? Nga magpapadigon, ito na itong lawas, ito na itong resistensya, sugadhan na DTX 500, ang pinaka-superior na source at antioxidant, Mighty CD Alkaline Vitamin C, Clinica D3 Bayong, and siyempre ang itong kape na sikat na yan na kakipay bilong. DTX Coffee Mix, nakagkape ka na detox ka pa. Ka okay? Pa. Yan, sige.
0: Okay, kakipay Bidwar, usan kita mag-break. Pasyadanan ni nato ng mga nagkikita nato niya na. Okay, si Adi Bruno Labok, kanina pa niya kakipay Bidwar. Yan, giunahin nga nag-tune in or nag-open na niya Facebook. Diri na kuno maasin, so kay puro na mga buaya it nag-uukoy. Sige la kay Nasring Hira. Ano kunot buaya? Kunot dan kunot ikog, natubo pa ba para tagoto? Sige la, ila kita pagmahay. Makakabutan gyapon nato natong paniguran. Importante buhi pagyapon kita. Adi bakal DMB sana all. Adi by Nicolas Napoles Grisola, morning Sir Milong and Sir Edward. Hikapitana ha, Barangay Old Kawayan, Barangay 102. Maupay nga aga mga ka K5 Edward and Milong. Congratulations hantanan nga mga outstanding awardees. Mabuhay po kayo. And he Boss Dennis Kundis, taga-apitong ini ka K5 Edward, so okay na natin mamarati. Good morning Sir Milong and ka K5 Edward, mabuhay po kayo. Shout out from Apitong, na aadi kami, sulangan niya na, imagine ato yagi iwan, nagkikita pag-iapon natin ka K5 Edward.
1: Bisa na ato sulangan ha.
0: Hilinit Trimandaban, good morning po, ha iyo, nga duha, a blessed Sunday, congrats po ha iyo Sir Milong. Thank you ma'am, Linet. Ngan Heroina Kundis Agiri, good morning Sir Milong. Ato gapin niya, nagbiyaya giwan ka kay Pepe Edward. Magburun niyo ginira.
1: Hinay
0: ka mo ha, hinay biyaya. Hinay ka mo siyempre. Dubli ingat pirmi, kapitan, maram ako, sigurado ako upod gapon niya na. And Adhimil Bagol, happy Sunday. Ang kaupo din naton ha, Tacloban Green. Waray good talaga yung sumipyat. Nagkita talaga hi Sir Mel. Happy Sunday, hangatanan nga. Listeners ngan watchers ngan haiyo dida Sir Romilo Anadi ngan hamanga Tacloban Green. Wow, emphasize talaga Tacloban Green, ang Tac Green. Hilinit Mabulay, all the way from Paranas, Western Samar. Good morning, happy blessed Sunday, Sir Milong. And Sir Edward, congratulations sa iyong adwa. And Hiklinika Yuli Toledo. Good morning, mga kakayfive, mga kagulay. Siyempre, good morning, Gapon. Good morning, kuno sir. Shout out, Han Amon, Kapitan. Happy itong Alfredo Alan Agner Aguirre, Kapitan. Padayon na niyong mopay nga performance. So, saludo akin yung Kapitan Aguirre. Ito na pitong kakayfive Edward. Every time na bisita kita, nga ito mga paraguma at ito Gapon niya kakayfive Edward. Okay. So, habang... Og sa kita magpadayon hindi pa pangatod pag restoryahan niya nga aga ka kay Pepe Edward mag hatag ani kita halipot nga short break mabalik pa kita mga importante nga discussion.
1: Anaton oras.
0: Anaton oras alas 7:06.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow,
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
6: Hisgota na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantage sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
7: Mm.
6: Ang gynecology journal ni Ingon Dok Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
7: Mm.
6: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
7: Mm.
6: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
7: Mm, naaragyo na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
6: GP. Kaya jud.
7: Mm, makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumpara mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ni ini ang mucus lining.
6: Oh.
7: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron, malikayan, ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
6: Kana?
7: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
6: Kana?
7: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
6: Correct.
7: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
4: D3 Bio!
8: Ako si Ayeng. Labad yun ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
9: Mapalit sa mga butika.
6: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom ra ko 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala dyan na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo.
7: Mm.
6: Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom.
7: Mm.
6: So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
7: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
6: Yes Doc, as food, healthy nga food.
7: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa ako opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir GP. Kaya purpose ana, siyempre, kay ga-lecture ba yata?
6: Nga
7: gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
6: Mao nay mag-provide nimo og energy. ako, nga numang gusto na ako og D3Bio over ordinary plain D3?
7: Nga naman.
6: Kay, makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
7: Correct.
6: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diya, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao'y hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin, unsa na ni, mao nang dapat mag D3Bio ka. 1 to 2 days ra, mawala na yun imong trangkaso. Kay man, protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
7: Ang gikuyawan ako, Sir GP, dili kay ang trangkaso.
6: Saman.
7: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3Bio.
6: Oh.
7: Kaya jud ni sa D3Bio. Ang akong di ganahan, kay kanang i-quarantine ka.
6: Mauna.
7: Sulod sa 14 ka adlaw.
6: Ay,
7: dili ka pagawson. Mas maayo pa nga sa hilantan ka niya inom kag D3Bio kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3Bio jud adlaw-adlaw.
6: Oh. Wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
7: For sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
6: Ayaw kabusuhon.
4: D3Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butik. D3Bio. D3Bio. Health News, D3Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako dahil si Zyro, usog kaya humay ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
11: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman for men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo nako nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend sa uan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ibala mga mga gabis gitang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
0: An aton oras, alas 7:15. Mga ka-K5, balik na lang kita nga dihan aton programa. Siring ko pa, babalik-balik ko, ayaw ka pagtukal, ka-importante nito aton pag-restoryahan niya na. And kumusta ka mo ang mga Tacloban Green Integrated Farmers Association? I hope nag-enjoy ka mo kakulop ang pagbisita farm. And I hope malipayon ka mo nga naoligyan po na iyo mga ka-Tac Green and Tacloban Green Integrated Farmers Association. Malipayo na ko nga paprihon aton inok, paprihon aton advocacy, ngan paprihon aton mga kapanuyoanan ay hope pagpadayon ini. Ngan magin mas mapakurukusog, ngan mas mapadrudamo pa naton yung mga kaurusa o mga kaburudlig dinaryon at suara aton mabuligan, mapaangbitan aton mga ideya, ngan mga pag-aram kapartiha pag-ispangisda, ngan partigihapon ha aton mga paragoma. So mga ka-K5, makanina kita ang sunod nga bahinan aton nga na pag-iristoryahan. Kasi di nila sila sa budit oras, adi malas city, imidya nila at alas city, disisays na. Kadiunanay naton ang panpresyohan han mga pangunahon ng mga produkto didihan na syudad han Tacloban. Iba pa nga mga kamerkaduhan din ni Eastern Visayas or din ni Rion Otso. So nga tanan din bubuhat naton, nga tanan pinaninikamutan naton. Hangaran, handungod, nga servisyo publiko, habugos nga Rion Otso. So mga kakaypay, ba din naton prevailing retail market price, hantanan nga mga agri-fisher products, han Tacloban.

0: is dapat waray masubrahin 50 peso per kilo. Kay meda kita tinatawag nga price cap ha, tungod inihan gimpagawas ng executive order 118 price cap nagtatagnahan presyo or price cap hantanan nga mga imported rice nga mapapalit naton din aton mga kamerkaduhan na siyudad Tacloban o gipapangaton mga kasaragpit nga mga bungto din ni Harion otso. And makadikitahan na aton crack corn nga naton corn grits para inintubungan aton mga kahayupan. Nag-ubos ini mga kakaypaib hintag piso kada kilo. So from 47 nag-46 nila kakaypaib Edward.
1: Okay. Ano nga mga produkto ang nag-umento yan na? Sige daw.
0: So far kakaypaib Edward, ang aton mga ang mga utanon, waray kakaypaib Edward mag-umento. Nag-ubos ang mga presyo yan na. Oo, kay damo naton mga produkto yan na kakaypaib Edward. Maram ka kakaypaib Edward ang pipino, tag 4 pesos nala.
1: Ang kilo?
0: Yes, kakaypaib Edward.
1: Purbi, the oversupply liwat.
0: So kakulok.
1: Ilang pipino, anong maupahinin nga magproseso? Ano ba't ibang nga baga pwede pagagamitan hini? Labot lahat aton ginagagamit, you know, paghihimon salad, for example.
0: Actually, pwede kaysin... actually, kakaypaib Edward, i-process into pickles. Nga nagpaka-bottle or nagpaka-jars nga pickles.
1: Okay,
0: okay. So, dapat ang aton mga paraguma, aton hiray ipakigsungpayan ng Department of Trade and Industry kung paano ang mga proseso and processing hantaran nga mga agri-fishery products sa panahon nga nagpapansusubra na aton aton produkto kakaypaib Edward. So, dapat makamin na ini. O sa actual, okay. Inihan mga ginirestoryahan namon kakulupan grupo ang Tacloban Green Integrated Farmers Association. Hapanahon, kay sering pa, yan na, kay nagtikang nakita, most probably, time may come, nga madamo init aton produkto. Paano naman kung ang pag-market ini? Ano na ang mga value chain nga pwede buhaton nato ng tanong commodity?
1: Oh, kay so ka din ni Kakaypaib Milong, dapat maging kapartigod hinin strategy hinin mga paraguma, okay? Hinin mga producer, hinin pag-process hiton mga produce, kay hinin masubrahan nga ni iton na supply, normal good ito nga na habubo iton na presyo, okay? Now, and dapat adman ano ba mga pamaaging ma-process ini wherein di rila kay ma-preserve kundi di rin malulugit mga mag-aroma and bangin mas mahal pa itong kapalit. Kay for example, pipino, kung tag 4 la itong kilo kay 5 milong, bangin lugi gurit mga nagtatanong ito. Pero kung ipro-process mo, himuon mo yung pickles, for example, i-packaging mo yung maupay, pamati ko din, leton kay 4 pesos, bangin nga ni Bisantag, oskagatos ito, usah ito, kakipaib milong, kasi ka baga butilya, nga, kung baga mapra-process siya into pickles, di ba? So, siguro usah ini nga dapat nga ma-feature nato din eh. Ano pwede mabulig itong Department of Science and Technology? Ano pwede mabulig itong Department of Trade and Industry? And i-encourage naton, i-advocate naton ha, itong mga policy makers nga kaparte ira magit intervention na agriculture inin pag set up inin mga processing facility kun baga magsusubra na kita.
0: Actually yan na kakaypaib Edward, nagpapadayon ang Department of Trade and Industry han distribution ira gitatawag ang mga shared service facilities sa pipira ng mga local government units din sa Eastern Visayas. Ngani,
1: okay.
0: Sering pa kan Sir Kiko Barido aton president han Bankers Association in Tacloban in Eastern Visayas. Usayan mga panelist kung hinuan pwede mag-qualify nga makabili ng mga shared service facility. And nalilipay kita nga hi Sir Barido, naging miyembro hanan ta aton Tacloban Green Integrated Farmers Association kasi damon aton mababaruan ha iyang mga oportunidad, damon panhibaruan nato na irang iyang mga proseso, mga pamaagi kung paano makakatagamtamhin mga suporta, mga serbisyo tikang magkaiba-iba nga mga local and national government agencies ka kakaypaib Edward.
1: Okay, sige. Ang mga utanon, ano nga mga ang mga utanon humabubod presyo yan na? Sige, kay magi-pro-produce natin din eh. Sige.
0: Okay. So makadikitan mga, nga niyanay kita kakaypaib Edward ang bangos.
1: Bangos,
0: alis okay, na. Medyo nag-uminto ang bangos kakaypaib Edward. From 240, nag-250 na yan na kakaypaib Edward. Kumbaga, ang kada kilo nag-uminto hiya tag 10 pesos. Ang alumahan, no. Nagpapabili na niya presyo. Ang tamban, nagmahal ka kay Pepe Edward from 100, nag-140.
1: Alo, good man. Tag-140 ang tamban.
0: Nga samantala, hato di man inigin kikilala ka kay Pepe Edward hato mga kamerkadohan. Gini-snab man inihad to.

0: Okay.
1: Haros pipiralaan na kaon ini nga tamban niya na kay Pep Edward, 140 pesos per kilo.
0: Bado.
1: Kadakuan uminto ka kay Pep Edward. Ang tilapia, nagmahal na gihapon from 180 to 200 pesos. Tititaas kasi ang demand ang tilapia din ni Rio Notso. So, ito an baga, squid...
0: Ano, ang tilapia, di ba? Kung manla ini, inin, sinusugba mo, or di nga naging priprito
1: Paxio,
0: mo,
1: prito, adobo.
0: Ginmimisihan mo. Tapos, may dalatin isang kaluto, ang ginahatukan nun, magpalantap, marit at palantap.
1: Oo, kay Pep Edward. Mahatok baga, good, malapot nga kahatok.
0: Ito, malapot hinduro, kay Pep Milong.
1: Mm-hmm.
0: Bida. Sige,
1: next. So makadikita anaton sering pa an squid nagtika mahal from 360 nag 365 ka kay Pep Edward. An yellowfin nag from 270 nag 280 na mga ka kay Pep naguminto an naguminto naton ang tanan nga mga fishery products. Haros tag 10 pesos per kilo ano minto naton mga fishery products. So
0: okay.
1: Makadikita han mga han mga karni waray pag-uminto nagpapabilin niya mindo. Presyo ka kay Pep Edward nga tanan papreho niya presyo
0: pati an manok
1: okay. Waray na nabago waray naguminto waray gihapon nagubos ang presyo ka kay Pep Edward. So most probably naliwat next week ka kay Pep Edward mauminto ini kay mi nagtatarhog naliwat nga posible maguminto ang mga fuels.
0: Balito.
1: So na-monitor naton kaninan aga sa nga TV station posible mag-uminto ang diesel hin 3 pesos kay Pep 3.15 pesos. So ang gasolina posible mag-ubos ko ng 0.15 centavos or mag-increase hin 0.15 centavos. Ano ba yan? Hing kaguti-guti may itong increase ay nalauntaw ay nalalugo dito tibuay kay Pep Edward. So na-anticipate ta ini kay Pep Edward nga posible mag uminto an pipira nga mga basic commodity naton haton ka merkadohan ha masunod nga semana.
0: Okay, ang mga utanon.
1: Okay, nga dikitan mga utanon.
0: Oh.
1: An ampalaya nagpapabilin amo lagi pan presyo, an tarong amo lagi pan ang presyo, an sitaw nagbarato kay Pep Edward.
0: 60 ang tarong kilo. Oh.
1: An sitaw nagbarato. An squash from 40 nagtagbaytsinko na liwat.
0: Nagbaytsinko na laan kilo.
1: Oo, tag 40 ini hanuna nga Domingo ka kay Pep Edward.
0: An hantak.
1: An hantak nagbarato tag 40 nag 35.
0: Ang kamote.
1: An sweet potato tag 60 nagtag 75 na liwat. Bumalik na liwat ani una nga presyo ka kay Pep Edward. An kamatis naguminto from 50 to 70.
0: Badong natin kang date kamatis natin din ka kay Pep
1: Milong. Actually, ka kay Pep Edward, tikang Haormok City, daman aton kamatis. May da kita mga local produce. Damulatan aton, tikang ha Luzon, nga kamatis. Pero di ako maram kay ano nga nag-uminto iniya na ka kay Pep Edward, nagmahal.
0: Bagyo beans.
1: Ang bagyo beans, asya lagi pan presyo, ang carrots, ang cabbage, waray mag-uminto ka kay Pep Edward, walang mag-ubos. Ang chayote, from 40, naghitaasin 5 pesos. An mong bin, waray maguminto, waray gihapon umubos. An pitsay nagmahal, bagyo pitsay ka kay Pep Edward.
0: So,
1: oo, nagtag 70 pesos kada kilo. An white potato or an patatas ka kay Pep Edward, from shin, nag 120, naguminto 20 pesos kada kilo.
0: Okay,
1: makalikitan sunod ng mga produkto naton, nga ang mga presyo. Okay, ang chili red, nananarhugit presyo ni kay Pep Edward. Nga most probably, pag-abot itong bulan ito, Oktobre, Nobyembre, mag-uminto iniya kay Pep Edward. Yan na, ang chili red, na 250 pesos per kilo. Salit, okay, yan na, nanhatag kita, hinda mo nga mga planting materials, nga chili red, kay bangin naman umabuti ni tag 600 pesos ang kilo pag-abot ito Disyembre, nga itong temprano nga simana itong Enero.
0: Ito, so kinanglan magtanong kita yan.
1: Kailangan magtanong kita yan ang damo ka kay Pep Edward. Kahit taas permit naman din ipag abot.
0: Saan kita pwede maglalong ini?
1: Yan na, nagpinanlalong na kita ka kay Pep Edward.
0: O ngayon, dito farm,
1: oo, dapat mag-ahain mo dida pagtanong nagyap ka kay Pep Edward. Damo ta itong mga taram nun.
0: Sige.
1: Okay, mahal halang-alang ang chili red. Kaya waray nagtatanong nga da.
0: Sige, sige.
1: Okay.
0: Wala problema kay ipapakuan ko dahil, papabungkag ko dahil ni mga burong kagon na partito na kakipay Milong.
1: Yes, kakipay Bedwar, dapat ang imo mga bakante na tamni na ito. Makadikitahan ginger kakipay Bedwar ang Luy, ah, nagmahal.
0: Luy, ah.
1: Nagmahal ang Luy, ah, nagtagsin pesos. 80 pesos lang yan unang simana kakipay Bedwar. Nagumintuin 20 pesos. So, kailangan mananom kita yan, Luy, ah. Mas maupay, mas ma-promote naton ang Bisaya, ang pula nga Luy, ah. Ang red onion, nagpapabili ng presyo. Ang white onion, nagmahal ka kay Edward din 50 pesos.
0: Ang busag, ini
1: ang busag 30 pesos ang uminto. Tag 120 lang ini ka kay Edward, ang naglabay nga simana. Okay. Kulang kita siguro ang supply. Okay, sumaka di kita. Ang iba pa nga mga produkto naton. Ang avocado, hala. Nag 150 naman ini ka kay Edward, tag 100 man lad to.
0: Ba daw, anay daw, kumbaga may dokdo kung dito takbugto kaya ito haro itong damong abukado. Oo. Oh.
1: Okay, so nanhatag kita yan mga seedlings in abukado ka kay Pepe Edward. I hope magtanong kita dayon kay in 3 to 5 years manbubunga na ito kay mga grafted ito yaka kay Pepe Edward. Ngayon best quality nga variety.
0: Nag-inop nga niya kung ano mo nga ng kakabukado kagabi.
1: Ayaw ano yung pag-ininop by the Badawit kayo mo inop ka kay Pepe Edward. Kadamon ni Rinopo na buka abukado pa. Okay.
0: Sige.
1: So, maka dikit ang saging ka kay Pepe Edward. Ano yung maging parayaw kanina nga saging? Nagmahal man.
0: Natag
1: 120 naman ini ka kay Pepe. Oh, 140. Ano ba yan?
0: Ang bangaran.
1: Ano mo kanina naging pakita hakon ka kay Pepe Edward?
0: Kumbaga baligya ko na si Tintain eh.
1: Ay, di, nado, dakit nga mo presyo, kaya mo gibipiran hatag. Nado, dakit yung presyo, kaya mo gibipiran hatag. Nagbabaligya ka naman, la presyo, ika kay Pepe Edward, kaya mo presyo, baga ni panaratag.
0: May dali din magagadlaw pala.
1: Wow.
0: So, pwede ka nga, may dali ko hirinugon actually, di ko biyadag ko, but I can assure you, kay Pepe Milong, nga malaom-loom ko din yung klaseng saging. Ha?
1: Dili sering pan Bisaya ka kay Pepe Edward. Dili man la pinadako ayo pinataasay.
0: Ito.
1: Pinalami ay man.
0: Ito.
1: Amo ito yan at imo saging ka kay Pepe Edward.
0: Good tip pero pos.
1: Diri ko ito pinadako ay ng pinahilaba ay pinalami ay ka kay Pepe Edward.
0: Opa, ya ka kay Pepe Melong.
1: But, saging ito at ginirestorehan man lang ka kay Pepe Edward. Abot ko na nito yung ibang ginunaw na. Basta may tutak na baterit saging ko, no?
0: Oo, ngayon.
1: Oh.
0: Natuwag at bisan saging, basta labing.
1: Tama ka kay Pepe Edward. Biskan waray saging, labing, giyap. Kasi pa kung may saging.
0: Sige. Anaton oras.
1: Okay. Anaton oras yan ay is alas 7:30. Ano ma-break? Ano kita ka kay Pepe Edward? Shout out, ano natin taadi?
0: Anay. Adto nga oras gipadangan tayo ang Extend Food Supplement for Men, ha? Kukulangon ang usa ka round kun ikaw ay naka-Extend Food Supplement for Men. Yan.
1: Ano ito nga round kay Pepe Edward? Ba ito. Damo matag na babaron hindi ni ka kay Pepe Edward.
0: Sige, abang basahan anay.
1: Okay, makadikita. Uy, ang aton partner ang Department of Science and Technology, Sir Lionel Bilbao is watching now. Yan na, kakay Pepe Edward, nagkikita ya aton. No. Kumusta, Sir Lionel Bilbao? Damot aton yan na preparasyon nga pagbubuhaton kay Tiabot, ang aton Secretary han Department of Science and Technology, si Secretary Solidum. Kasi magkakaroon Science and Technology Week, yan na nga July 15, kakay Pepe Edward. Usahin niya kasi mana nga mga buraton ng Department of Science and Technology, ngan kaparti kita hini kakay Pepe Edward, kay usakitahan pinaka ma, kumbaga pinaka makusog na partner ng Department of Science and Technology, kay dako init na ibulig, ngayon suportahan sektor, han agrikultura, han city government of Tacloban. Ngan siyempre, adi pagyapon, heroin na mabinis watching from Parana, Samar. Ba, damo na mga taga Samar ng mga suki ka kay Pepe Edward. Heronis Liano, congratulations, yabong. Parana, yabong. Nagsapit-sapit ng yabong to kay Pepe Edward. Nasing heroin na mabinis, good morning, sir. Good morning, hay mo, heroin na. Wari kami makapamatro na Paranas. Kay damo agin hahapitan. Damo na siyaron ka kay Pepe Edward.
0: Damo, damo. Wari ka man lang baga magpang-vitamin baga. Hiyagi.
1: Nangalimtan ka kay Pepe Edward. Okay. Of course, naton best friend, our guru, our very own good friend from Old Cagayan and naghahatag mga charity services, mga support and Old Cagayan. His sister Helen Macabingkel, Old Cagayan MMC Tacloban. Kumusta ka, Sister Helen? Happy blessed Sunday hay mo, Sister Helen. I hope ipadayong permini mo tayo pagkita at aton programa ha, K5 News FM. Ngan hialip da kalyo si watching gihapon yana. Ngan his Tristan Yat Bigulay. Good morning, boys. Waray good morning, girl, sir. Good morning gihapon hay mo, sir. And mabalik kita ka K5 Edward.
0: Pagbalik na ito, Melong, pagbalik na ito, Kakipay Melong, nasa rin ka kanina, ang saging 140 pesos ang kilo.
1: Yes, Kakipay Edward, nagmahal.
0: Ang pangaran. Okay, ipapakyan na natin hayo mo niyan, kung inin saging ba, na ayun ba init pagtanong, itkat uran, masirak, diri ba niya nadadaot, it sobrang asirak, sobrang atubig. Niyan, paghingadayan natin ito aton kaparte itong climate adaptive agriculture, ha?
1: Yes, Kakay 5 Edward. So, mga Kakay 5, mabalik pa kita niyan. Magkakadang anay kita in a short break. Mabalik kita kapira, kataliwan yung pipira nga mga pahinomdom. Anaton oras, alas City 33. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun, magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX
5: Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor. DTX Beauty
6: Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
8: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now. K5 FM, championing the lives of the
1: Filipino. Wow! May puso! Alas City 36, balik kita nga diyan atong programa ay Sinso Rehiyon ko, Kakay Pepe Edward. Ipadayon natin atong discussion kay Yana Siring Panimo, nagmahal ang presyuhan saging. Ano kunan mga teknik, mga pamaagi para naton mapadamo, mapahimsog, ngan mapa-increase naton ang production ng saging din niya sinirangan Bisayas.
0: Okay, Kakay Pepe Milong.
1: Okay, Kakay Pepe Edward, padayon yeah kita.
0: Oh, inin pakita ko hay mo inin mga saging at mga pinananom, ha? Oh, yan. Oh. Nananom ako saging ang pagtigang ang pag-inoran kay Pemilong.
1: Magupay na, kakaypeb Edward.
0: Magupay na. Magkwadahon niya, oh. Maghaglapan.
1: Agi daw, kung kumitat amon grupo Tacloban Green. Bagi ka nga da sulungon.
0: Amon na, anin bago nga baga na muso. Third generation na ini.
1: Saring pa ni Doc Abito Salinas. Bumisita nga ni ko na kin mga farm. Permanente ko na kung magdadaren pick up. Kaya ko na nung ko pwede karga, ikakarga ko good.
0: Din bago ini. So ini kuruhaon na ini porsoan na ini kay Pepe Milong.
1: Oh, so ganito ka kay Pepe Edward. Dapat tanggalon na tiya puso.
0: Oh.
1: Dapat tanggalon na. So, ay napagpinahila ba itiya stock ka kay Pepe Edward? Kay may implication nito yat quality imo sagi.
0: Okay. Kay nagihin na labang ani inin puso, di naman hiya na unod.
1: Dire malibsog ani mo sagi.
0: Dire libsog tapos inin malilimitaran pa pagtubo. Oh. So, ganyan ni, for example, third generation na kakipay Milong. Oo. Oh, hindi nga saging. Third generation na. Ini, pagtansya ko ini, kung baligya ko ini, mga pwede ni 300 pesos.
1: Ipudlan na ito, oh. Sonsimana. Pwede na pudlon.
0: Oo, oh, pwede na ini pudlon.
1: Kung baga pinirit-pirit, okay. Pwede na nga ni Tiana.
0: Ipakyan na kakipay Milong, nasiring. Anong season hinintuig nga... Mau pa magtanom ito sa akin. Sige daw.
1: Okay.
0: Sugad yan ah. Sugad yan ah. Oh, I mean, nag-iinuran, masira ko.
1: Okay. Kakipay Edward, ang saging, usay yan pinaka-unique ng mga agricultural commodity.
0: Oh.
1: Kaya ano nga unique kakipay Edward?
0: Okay.
1: Unlike iti mga produkto nga seasonal, ang saging year-round.
0: Year-round?
1: Year-round, oh. Any time of the year, pwede ka magtanumin saging.
0: Okay.
1: Di rin niya maarte ka kay Pepe Edward. Di rin niya maarte, di rin niya laborious, di rin niya, ano tawag pa niya, di rin niya high maintenance ka kay Pepe Edward. Kay pakatanom ni mo, basta mahawa ng puno, okay na iniya ka kay Pepe Edward. Pero, anong pero? Ang saging?
0: Hmm.
1: Ang saging, kung natin highly elevated areas ka kay Pepe Edward, dito itong overexposed sa sirak.
0: Okay.
1: Tiri matamis ko na hinog.
0: O nga yan.
1: Yes, kakay Pepe Edward. Ang saging na ayon hiya ha mga partially shaded areas. Nga may adat type, nga may adat klase yan to na nga clay loam.
0: Clay loam.
1: Yes, kakay Pepe Edward.
0: Okay.
1: So, ana ko nakita nga tuna pagbisita ko na mo farm. May adat sandy clay nga portion. May clay loam nga portion ni imo uma. May clay talaga nga portion ni imo uma. Dire pa priho ka kay Pepe Edward. So kailangan ni mo iya i-arrange sa nimo tanom according to the type of soil within han imo area or han imo tuna ka kay Pepe Edward.
0: Okay,
1: so gindi detalye tan iya ka kay Pepe Edward kay aminit na amo yan na excited yan Tacloban Green kay nagpipinan matiyan haton. Nagpakatsunin ni mga radyo. Ani ba nga mga Tacloban Green Integrated Farmers Association. So dapat adhiya ha derya highly elevated.
0: Okay, pero maram ka
1: preferably low lying and dire liwat hiya waterlog.
0: Nabibiawan
1: hin tubig. Okay. So kay ano ka kay Pepe Edward nga ang saging kun ato highland area tapos exposed to raw sirak. Diriya ura-ura katamis ka kay Pepe Edward. Malibsog, pero diriya matamis.
0: Okay.
1: Exhausted, exhausted ang iya moisture content.
0: Okay.
1: Naubos, nahubasan niya tubig through an evapotranspiration. Nahubasan niya tubig, pinagin ng mga estomata diyan iya dahon. Nahiuupod ang ibang mga nutrient, ang potassium, and everything. Naubod niya pag evapotranspiration. Transpiration ka kay Pepe Edward.
0: Okay.
1: That's why, ang saging, diri good yung matamis, malibsog la.
0: Okay, so, both singon, ang saging pwede itanom anuman nga season ng tuig. Waray problema.
1: Waray problema. Non-seasonal. Non-seasonal ang saging, year-round pwede mo itanom ka kay Pepe Edward.
0: Okay, now, ano't ideal nga itatanom? Kaya may tinatawag nga tissue cultured nga inin itaranong planting material itong saging. May tinatawag liwat nga ang mga sucker or ang mga follower or ang mga saha kung tawagon naton, okay? Ano ba't ideal? Anong advantage and disadvantages Kung for example, ikaw ay magtatanong ng saging, ang itatanong mo is tissue culture or atong saha ang saging, kakipay Milo.
1: Okay. So, damo kalain ang pagpropagate ang saging, kakipay Edward, or pagtanong, siyahan, pwede suckers. Ikaduha, pwede tissue culture, kakipay Edward.
0: Okay.
1: Tapos, pwede ya by division. Aniya mga unod, imo ginto tunga-tunga, tapos imo ginpapatumos, kakipay Edward.
0: Okay.
1: So, pagtumos, saka pa ni mo ya i-transplant, ngadtuhan imo open field, ngadtuhan imo area.
0: Okay.
1: Anpakyana, hininga tutulong nga klase, nga paagyan pagtanom, or klase ang gintatanom, anong pinakamaupay, kakipay Edward?
0: Okay.
1: Ang pinaka-the best talaga, kakipay Edward, is tissue culture.
0: Tissue culture.
1: Tissue
0: okay.
1: culture. So kaya ano nga tissue culture?
0: Ano ang technology and tissue culture kay Pepe Milong?
1: This undergoes laboratories kay Pepe Edward. Masinsinan ang pag-analyze, ang pag-check, ang pag-determine ang mga tissues ang saging. Siya naging kikita, bangin inihiya may sakit.
0: Anong ginagamit nga material ang tissue culture?
1: Ang tissue talaga han saging kay Pepe Edward.
0: Saging.
1: Oo.
0: Okay.
1: So,
0: okay.
1: Ang tissue gisisiguro ini kay Pepe Edward nga dapat direya contaminated din mga pests, mga diseases, bacteria, pathogens, mga viruses.
0: Okay.
1: So once salit na sirin kita, once nga tissue culture dan imo gitatanom nga saging, 100% garantisado nga free from any diseases, virus, bacteria and pathogens kay Pepe Edward.
0: Okay.
1: So kung sakir naman ito atong gagamiton ka kay Pepe Edward.
0: Ang saha.
1: Kung saha naman natong gagamiton ka kay Pepe Edward. Siguruhon la naton nga ang mga mother plant hini or adton mga bumunga na waray sakit. So gada kita tawag nga tibaglon ka kay Pepe Edward.
0: Oh,
1: kasi ang tibaglon systemic ini all over han parts han lawas han saging ato niya present including ini aniya mga saha. Okay.
0: Oo.
1: So,
0: para may idea lang mga nagkikita ato nga namamati kung ano tawag sucker or follower o kung nasaha kakipay Milong. Okay? Amo yun niya. Ni.
1: O ititut puno kakipay Edward. Ito nga naturo kapunuan niya mother plant or niya tungayod nga puno ang tawag ito sucker.
0: Ano pa ka-identify mo nga ini healthy sucker? I mean, labot lang dapat ang mother plant and saging in healthy. Okay?
1: Okay. Will form ang iyalawas. Dere deform. Dere deform ang iyalawas. Kakay Pepe Edward. Ikaduha, dapat diri ya magasa. Kakay Pepe Edward. Dapat diri magasa ani mo saha. Amo ito nga, magsasaha ka nga ni para pagtanom, hausa ka punuan, pipiliun mo ganang pinakamatambok nga klasihan saha kakay Pepe Edward. Ato nga maging pakita, matambok ato yung klase nga saha kakay Pepe Edward. Ikaduha, siguraduhan ni mo nga niya mother plant nga imo na nakuhaan yung bunga, siguraduhan ni mo nga waray hiya sakit or waray hiya diriya tibaglon or ano pa mga pathogens or mga viruses nga contaminated niya kakay Pepe Edward. So, although safe gihapon ang pagtanumhan suckers, siguraduhin lang natin nga diriya contaminated ni mga virus, mga pathogens, and mga bakterya kay Pepe Edward.
0: Okay. Ano ideal nga height itong sucker or follower o saha na pwede na iya kuhaon bida itong mother plant? Okay.
1: One meter below. Oh, not more than 1 meter.
0: Not more than 1 meter.
1: Yes, okay. Kay Pepe Edward. So, amit ni pinaka-ideal kakay Pepe Edward and 1 meter. 1 meter okay. Below. Pwede magkulangin 1 meter, basta di rin malapos line 1 meter kakay Pepe Edward.
0: Okay, pakiana masering.
1: Okay.
0: Pero baka bulan san o bumunga, pagpulsan mo, ito ni mo kunot saging.
1: Okay, kung 1 meter below, ito magtatanong kakay Pepe Edward, mabunga na tiya in 6 to 8 months. Depende on variety. Oh.
0: Okay.
1: So for late maturing varieties like anaton Cardaba and Saba, it take 8 months. And mga early variety, Senorita and Costa and Bangaran, pwede ya maging early, pwede gapon ya maging late. Kakay Pepe Edward.
0: Okay.
1: Dependehan climatic condition ngan ini climatic interventions kakay Pepe Edward.
0: Oh, kaya na kun baga na experience ani nga pagpinanom kun saging mga 8 to 10 months. 8 months namumuso hiya, and after mamuso, mahulat kayong 75 days para hiya in maharvest mo. Yan.
1: May tuhiraan mga tipuhan, mga late maturing variety kakay Pebe Edward, labi na ang inaldaba. Ang tuonon nga ni kakay Pebe Edward.
0: Okay.
1: Now, so, sugadhan mga kadulsi, ang kusta, posible to ya, 6 to 8 months.
0: Okay. Agit pakiya na. May mga sangkay kuhon hindi nga nagsiniring hira Edward. Ay, ito pinananom, ay, ito mga saging nga pagpinananom ito kay inin baragyuhon kita din he. Eastern Visayas. Mauubos tong yung kasagingan kung amulet yung produkto o mga kung bagyuhon. Inin, siring ko ay rakakipay milong. Nga, tinuo dito, baragyuhon kita. Nga nining saging madali hiya matumba kung maagian itong bagyo. Pero para kung kakipay milong ha, pinaka-resilient ini hiya nga ato ni tatanom, nga aming klaseng pananom kay matumba man ini, may masaha, mabalik, or mautod ang imo puno ang saging. Kung doon ay makapamunga, ma-regenerate ya kakay Pemilong, correct?
1: Yes, kakay Pemidward. Kaya nung nakasaring kita nga resilient, kay bisan niya dry season, bisan rainy season, for as long as diriyada ang mga waterlog areas, na-tribe ang saging kakay Pemidward. So, usap pag-iapon nga dapat ipasabot natin mga parag-uma, an ungod or an real farmer are risk takers ka K5 Edward.
0: Correct, ka K5 Milo.
1: Oo. An real nga risk real farmer ngan real resilient farmers are risk takers. Oo, hi farmer okay. Kun natuod hiya nga pag umaamo nakakabuya iya, dito niya naghunahuna nga may maabot nga bagyo. Dito niya naghunahuna nga maghuhuraw. Waray to niya ibagin huna-huna ka K5 Edward because he or she is a risk takers.
0: Amo na. But ang kapayangan mapigtol, tapos na. Ang lobby, ang mapigtol, tapos na kakipagmilong. Kakipagmilong. Tama ba?
1: Ano kakipag Edward?
0: Mapigtol nga ni, mautod nga ni nimpunod kapaya, goodbye good.
1: Oh, tama ka. Oo, diri na tumasaring sing kakipag Edward. May sumaring sing man hito niya. Although may ibang na saring sing hito kapaya kakipag Edward. Pero sumaring sing na nga ni tiya, diri tiyo parihunan, tungayod good nga na bunga ang kalidad. Ang kadakuhan iya bunga ka K5 Edward.
0: Oh, mamay kala. Ini saging, na-experience siyang kuhan, bagadamo pa ang mga tanong ko, kaya na mag-replant ako ha. Pwede ka umingkam hinihin mga 3,000 or 4,000, 5,000, itsimana.
1: Tama ka, ka K5 Edward.
0: 20,000 bulan, parang saging kala ka K5 Milong. Perdi ni ito mga nagpipinasopaso na pasilyo ha, City Hall or Kapitulyo. Ah, gabay ka pa magtanim ng saging.
1: Kaya ko ka kay Pebe Edward, may sangkay ko nga tagaharo, ha Barangay Sampaw, ha Sampaw. Ani ra pagkabuhi pag saging la ka kay Pebe Edward. Tanan nga iya anak napatapos niyan kolehiyo.
0: O nga yan.
1: Oo, parag saging la, parag saging diri nga en la. Parag saging iya ka kay Pebe Edward.
0: Diri to pwede nga masering ka lang parag saging la naman.
1: Nagsayop kita ka kay Pebe Edward. So, ang saging, hiya, kumbaga, kung anato ni staple food, bugas, humay.
0: Oo.
1: Ang second staple nato ni is corn. Nalunupigan ng corn, ang saging, kay Pebe Edward. Ano, ito din naman saging. Di naman ito saging kay Pebe Edward.
0: Di
1: hapit na ang saging kay Pebe Edward, ikaduhan na yung pangunahon ng pagkaon naton. Oo. Kumbaga, amo na niyan kalibre. Kalibre ya kakipirin kay libre ko nantiyan. Basta may saging. Miss waray kanon, waray bugas kay Pebe Edward.
0: Anyway, itsunod nga pagingadayan naton kay Pebe Milong, sunod nga simana, it management ni saging. Kay, di rila ito kay, you know, it's not enough nga nagtanong ka kay Pebe Milong, katapos papabayan mo lahiya.
1: Yes.
0: Pananggalon mo
1: pag-aadman naton, iplaplastar naton ka kay Pebe Edward.
0: Yan.
1: Ano ang mga sakitan saging nga nadao pa iya? Nga naanhon pagpoy-poy. Okay. Igi-istorya ta ito ka kay Pebe Edward.
0: Dire, it's siya ang good preventive. Prevention.
1: Oh, prevention. Oh, kailangan prevention. Pero just in case, may adan natin mga farmer nga naka-experience ito, tututuan natin paano pagpoy-poy.
0: Okay, sige. Pati ito yung pag-delifing, pagnanggal ito yung mga...
1: Mga dahon.
0: Dahon. Oh. Pagpupuso. Oh.
1: Ngandi, ikakain ang dahon ka kay Pebe Edward na kinuha.
0: Oh, ito pagputos. Kaya babaging ko ini. Just to make sure nga dir yung mapeste. Ano ibubutang natin, for example, nga mga inin fertilizer just to make sure na dagkot yung buro, dagkot yung damo nga bulig.
1: Kay maram ka ka kay Pepe Edward, ang saging, aniya dahon, aniya darag, aniya mga lawas ka kay Pepe Edward are excellent source of potassium. Ngadtuhan iba nga mga prutas naton, mga saging. So dapat mabaruan inihan aton mga paragtanamin saging. Ano ang gamitin nga mga dahon? Kay nakakaulang man ini, mapuok man ini. Excellent source of potassium itiya ka kay Pepe Edward.
0: Okay, sige. Kay bangin mo rin na kita oras. Anong oras kay K-5, Milong? Anong oras na?
1: Yes, anong oras yan na mga ka-K-5. Kinakapos na kita yung oras. Sining aton programa. Unta, damo pa unta nato pag-restoryan tungod kay hapit na mahuman na natong oras yan na mga ka-K-5. Anong oras yan na is alas 7:52. May da kita pira pa ka minutos nga nasasalin. Anong na na shout-out anong mga listeners ng mga viewers. So, adi, sir. Awi Ma'am Rodora Tingson Sikurata is watching yan na from the City Agriculture Office. Si Ma'am Dazin Winsey, morning Sir Edward and Sir Milong, have a blessed Sunday. Have a blessed Sunday gaya po na imo, Ma'am Winsey. And of course, adi Sir Kami de la Cruz Romo is watching. Tagatakloban ini, good morning Sirs K-5 Edward and K-5 Milong watching, listening your program from downtown Tacloban. Adi Bebot Rona Roma Manalo, good morning. Hi Joel Kanyamaki, maupay na aga, watching live from Barangay Santa Cruz, Haro Leyte, imin kababayan ka kay Pepe Edward, Sir Edward, ngan Sir Milong Kono. And ikaw da ka kay Pepe Edward, may da ka pa di da?
0: Oh, ako nalagi na kumusta to natin mga manmarati ang bugos nga sinirangan Visayas. I hope dumamo kita ng mga mag-advocate hinin na pag-uma. Okay.
1: Kakulop ka kay Pepe Edward, nadugan kita ang Tacloban Green. Imagine ka, almost 100 din nga members. Nga damo na liwat itinteresado. Nga napamember it aton group chat.
0: Sige.
1: So, i-add ka namon ka kay Pepe Edward ang Tacloban Green. Kay damo gapit imo mga actual experience na pwede nyo may paangbit. Damo gapit imo mga best practice na pwede nyo may angbit yung Tacloban Green Integrated Farmers Association. So mga K-5, tungod kay kinakapos na kitahan aton oras, sering pad, madi-deadline na liwat kita ka K-5 Edward, kasi taton oras yan nas, alas 7:54, kutob lang kita ni alas 7:55, di ba ka K-5 Edward?
0: Tama.
1: So hangto na sunod nga higayon nga aton programa din ni K-5 News FM, ayaw niyo pagtukali, permanente niyo subaybayin, and ayaw niyo pabayian mga programan K-5 News FM from Monday to Sunday, wara kita holiday ka kay Pepe Edward. Para han kalipayan, han syudad, han Tacloban, yang kauswagan, han bugos nga sinarangan, Visayas, Asenso Rehiyon ko, K5 News FM.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
13: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Maka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
16: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
17: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP, naa jud tsansa nga magbarani.
16: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
17: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong cholesterol.
16: Correct.
17: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3-Bio, ang BCO nga naa sa D3-Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
16: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
17: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
16: Correct.
17: Tungod sa oxalic acid nga naa sa ditribayo, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag.
10: Mm.
17: Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og ditribayo.
16: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag?
17: Mm.
16: Ang tubag mao kini tungod sa garlic acid.
17: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
16: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra mo pundo. Hipuson jud ni siya ni ditribayo.
17: Mm.
16: Padaghano ni ditribayo ang mga imuhang HDL kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries pang hipuso na ni HDL.
17: Mm.
16: Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
15: D3Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
18: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
18: D3Bio.
17: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3Bio tungod sa iyang garlic acid.
16: Correct.
17: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga garlic acid.
16: Oo.
17: Pero kung D3Bio, naadyon siya garlic acid. Aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots.
16: Correct.
17: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
16: Mm-hmm.
17: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-D3Bio na. The garlic acid nga makita sa D3Bio.
16: So unsa man ang gibuhat ni D3Bio batok sa blood clots?
17: Mm.
16: Number one, it improves blood flow.
17: Yes.
16: Unsaon man, medium chain triglyceride nga mao'y magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga mao'y makapalambo sa imong blood flow.
17: Mm.
16: Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3Bio padaghanon niya ang imong HDL level. Mm.
17: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang garlic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
16: Correct.
17: So sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
16: Correct.
17: Ang nakandindot ni D3Bio ang gitawag na ito nga garlic o lauric acid.
16: Mm.
17: Si garlic acid mo endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3Bio. Kini pa jud, ang D3Bio dili ra ingon nga naa siya garlic acid.
16: Oh.
17: Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mo ay gapugong sa imong katigulangon.
16: Mm.
17: Uy, sa ato pa dili kadali matigulang.
16: Ay, kanin...
17: Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer o uban pang mga sakit sa brain.
16: Mm. Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
17: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3Bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
16: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3Bio overplaying D3. Wa na pud tay igong oras dok ko si Jean Paul Generoso.
17: Ako na sab si Dok Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
16: Dili abusuhon.
18: D3Bio.
20: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
18: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
18: nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
18: D3Bio.
19: D3Bio.
18: Health News.
21: Para sa malinis na dugo,
18: DGX 500.
21: Para sa marusog na tay,
18: DGX 500.
21: Ayon sa mga eksperto,
18: ang DGX 500
21: ang may pinakamataas na antioxidants
18: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
21: DGX 500.
19: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
18: DGX Coffee Mix.
22: Ako si Grace, isang holiday guard. Sa akong line of war, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabibili sa mga butika.
23: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
2: Mighty C DTX Beauty Soap.
3: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mapanit sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasalan.